0: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kilangid ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: One O'Clock.

0: number one.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Abdul Yapit Tingaw, 71 years old. Dugay na kung ano yung Magnum C. Dili ka sa puyon. Kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na lang yun mi niya. Digyog mi ka puyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kanig yun ang Magnum C di among gikuhano. Daghan po ko, pasalamat. Adi, epektibo yun ang Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, and Daklan Pharmacy.
6: Aron, di na mabugnan. Magandang salamat sa Magnum C, labi na ka-Captain J. Ang Magnum C, labi ito kayo, labos sa tanan mo kayo sa kalawasan. Magnum C, warato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Lugay na ko ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantong karong siya, magiging ako ni biyay. Magkubra na kong pensyon, kinarton akong timpon. Walang naghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista mag ko, sir. Walay kapoy, dili ko pati sa ako likod. Walang giganahan si ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanambok na daw ko. Iko na di lagi ko, kana di na ako, di ko kainom. Dangan ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yun kayo, di ko magmahayaan.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Hindi na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanabo. Ah, ito sulit ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ani Magnum C. Ya, pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarato na po.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
10: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending nangasunog nang itong balik ug naguba ang naon tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang naon pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naon Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid ug mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi healthy. Healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
5: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
0: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
2: Love. Sex. Marriage and career. Love.
11: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
12: Sigurado ka?
2: Sex.
12: Ayaw sa. Didili ko andam. Basin mabuntis ko.
2: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Kay sige kang pambabae.
2: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
11: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
2: Love, sex, marriage and career. You

0: Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong kagaunidad kagawad sa Rau del Sol. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Maugil na kayo ayo sa akong lawas. Ba, mga wa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kaayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kaayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuan na ako no pa ni high blood. So, salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
5: Kayo pa ay nakikinig sa programa Love,
8: Sex, Marriage, and Career.
5: Isang magandang araw po sa nilahat, mga kaibigan, sa buong probinsya kung saan tayo live ngayon mapapakinggan sa Surigao del Sur area, Agusan del Sur, Misamis, Misamis Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, at mapapakinggan tayo sa South and North Cotabato. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok. Sultan Kunarat, hello po sa inyo. At sa lahat po ng mga taga Bukidnon area, isang napakagandang araw po sa inyong lahat.
6: Ayan. At saka syempre sa lahat po ng mga nakantabi po sa atin sa social media dahil tayo po ay live na live sa ating Facebook account. Nako po, sa mga gusto pong mutanaw. Mutanaw, wala ba?
5: Mutanaw live.
6: Mutanaw live na to karon.
5: Musilip.
6: Sa to, musilip.
5: Mamaklad.
6: Live, wala. Musilip ka po eh.
5: Mamaklad lang sa mut.
6: Ayan, pwede niyo po kaming hanapin sa Facebook po natin. Ating Facebook account ay Captain Jake and Mommy Lucky.
5: Ayan, Captain Jake po at Mommy Lucky. Pakisearch po sa inyong Facebook ngayon dahil live tayo mapapanood sa Facebook, mga kabihan. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky or Captain Jake. Makita na tayo na ninyo. Tapos pakiclick lamang po ang follow, mga kabihan. At pashare na rin po ng ating FB Live ngayon. Ayan, pashare po, mga kabihan. At sa lahat po ng mga nakatutok na wala naman mga Facebook, wala namang internet, pwede nyo kaming i-text sa
6: 0933-812-5818.
5: 0933-812-5818. Ayan, ang programa ito, mga kaibigan, ay hatid sa inyo ng
8: Magnum C!
5: Magnum C, the most trusted by senior, the most Nutritious Herbal Food Supplement, mga kaibigan. Pinagkakatiwala ng karamihan dahil napakaganda. Bukod sa affordable siya, Mami Lucky, napakaganda pa nito sa ating kalusugan. Affordable, ginawang affordable para sa masa. At hindi lamang po affordable, mga kaibigan, dahil napakaganda nito na sa ating kalusugan. Kaya all-in-one na po ang Magnum C Herbal Capsule na napakaganda po sa inyong mga problema sa hypertension, diabetes. Kung may problema kayo, mga kaibigan, sa tinitawag na tugbughat. Kanang kulang ka kanunay og tulog, Mami Lucky, magresulta ka na sa pagluyas lawas. Mo gina ako nabantayan, pagkakulang sa tulog, dili bitaw ka ng sakto yun ang imong tulog. Or kanang makatulog ka pero matamatahon ka sa tungang gabi, kanang ambot o ganong mamata-mata, basta may edad na lagyan, mawag yun na ingon nila, tiguang naman ko dong, taas na ng 4 oras sa tulog. Mawag yun na yung sagarang ko madungog niya, human, matamatahon sa tungang gabi, di nakabalik og tulog, mga problema. So ang resulta na pagkaugmaan ng mga milaki, magluya imong lawas. Ayan. Kasi ang tao pagkakulang sa tulog, ang tulog manggod sa panahon sa pagtulog, mamagunay panahon nga mag-rejuvenate ang ato ang mga cellula or ato ang mga body cells or cells na ito. Kasi itong lawas composed of cells, mga milaki.
6: Mm-hmm.
5: E pagkakulang ka sa tulog, di siya maka-rejuvenate, di siya maka... dili siya mag-repair o ihang kaugalingon. So mga na, pag mata ni mo, lain mong paminaw, bugat imong lawas, galuya imong lawas, and sometimes magresulta kini sa bugat ng balatian niya. Pagkabugat ng balatian, nganong nagkasakit ka? Kuan maguna ka ng nabugat, maguna siya. Mm-hmm. Wa maguna ka ng way saktong pahuway, di makatulog, kana. So, money ka ng nindot kayo na inuman og Magnum C Herbal Capsule. Ayan. So, Magnum C Herbal Capsule, malaking tulong kapag ka may problema ka sa tulog, di ka makatulog, niya panahon sa kanang ting papahuway, di ka kapahuway. Or di kaya ang imuhang tulog ka nang ginagmay lang tungod sa imuhang trabaho. Yan, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. The other night lang, Mami Lucky, experience na ako, nakatulog kong mga... nakatulog kong around 11 o'clock yan, imata kong mga alas 2:30 kay nai kakulian natay lakaw. So 2:30, imagine 11 o'clock niya, human na 2:30, imata ko pila lang ang oras sa tulog. Pero pag luyas lawas, inuman og duha ka capsule, Magnum C Herbal Capsule. Ito po personal experience.
6: Mm-hmm.
5: Talagang mula hutay ka sa tibok adlaw, niya di nimo mapansin imong kakapoy, kay karang kang tulang kag tulog, niya wala kay food supplement. Labi nagdili Magnum C.
6: Mm-hmm.
5: Mahapo imong paminaw kanang dali ka
6: hangak.
5: Oh, dali ka mahapo, ayan, kutasan. So pagkainuman ni Magnum C Herbal Capsule, nindot yung gaya kay mawa gid ang mga kakapoy.
6: Mm-hmm.
5: Sama sa mga sulti sa to mga inahan, mao ginay lang mapansin. Magnum C Herbal Capsule po ang tamang pag-inom, mga kaibigan, hindi po yung panahon kung kailan tayo may karamdaman na.
6: Yes.
5: Pareho gunas bata, ginapainom ni mog vitamins, Mami Lucky.
6: Mm-hmm.
5: Painom ni mog vitamins sa panahon nga nagkasakit na.
6: Mm.
5: Oh. Di ba dili? Sa panahon nga okay pang lawas o way balatian, ginapainom na sila og vitamins.
6: Yes.
5: The same goes with food supplement, mga kaibigan. Na iniinom ang food supplement dahil naiintindihan natin na may kakulangan ng nutrisyon ng ating kalusugan. Hindi man sa tanang higayon, nutritious sa itong ginakaon.
6: Yes.
5: Dili sa tanang higayon, lamian ang atong ginakaon.
6: Mm-hmm.
5: So kulang-kulang ta sa mga nutrisyon or kulang-kulang ta sa mga vitamina, minerales atong lawas. So mo na nai food supplement. So pag panahon ay nakukompromise yung ating yung ating health, may food supplement na dapat iniinom. And speaking of food supplement, ayaw kalimot nga na dihang Magnum C Herbal Capsule. Ayan, Magnum C Herbal Capsule po available na sa Davao City, sa tanang HB1 Pharmacy, sa tanang Amesco Drug, Pharmacia Southern, Amesco, HB1, Rojan Pharmacy, Rose Pharmacy,
6: Value Plus.
5: Ayan, halos tanan, Suyho Pharmacy. Yeah, mapalit ninyo dito ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Napakarami ng butika sa Davao City. And speaking dito sa may available sa butika, dito sa Bansalan, available din po, mga kaibigan, sa MD Drug. Sa MD Drug, Almico Drug sa Digos, tanang butika sa Digos, may Magnum C Herbal Capsule, may Magnum C Herbal Coffee. Pag abot sa Bansalan, halos tanang butika sa Bansalan, MD 3M Pharmacy, tanang butika dia sa Bansalan, naanay Magnum C sa Magsaysay, sa Matanaw, naadiha, tanan. Pag abot po ni mas makilala, naadiha sa Senior Cooperative Pharmacy, naapodiha sa Butika Cell, na po diya sa former drug diya sa may makilala. Abot din mo sa Mlang, Tulunan, Midsaya, padung na diri sa may Kabakan, Matalam, Kidapawan City. Halos tanang butikas Kidapawan na ay Magnum C Herbal Capsule and Magnum C Herbal Coffee.
6: Yes.
5: Diya sa Pharmacia Sitang sa Midsayap, Guansing, Parenyes Drugstore sa Midsayap, sa Isulan, halos tanang butika diya sa Isulan, naanap po diya Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Pag-abot po ni Madri sa May Takurong, na diya sa Love Pharmacy sa Takurong City, Love Pharmacy o sa Rojon Pharmacy, naanap po diya sa Marbel, naanap po diya sa Surala, Norala, available na to ang produkto. Diri naman po sa Bukidnon, nasa Quezon, sa Pharmacia Egang, Pharmacia Immaculate Pharmacy, Stenzo Pharmacy, and Quad Pharmacy, Bufarco Pharmacy, naanap sa Don Carlos. Kahapon, nag-refill na ganda itong ahente Mami Lucky sa Don Carlos. Kaya wala may stock sa itong mga nanglabing adlaw. Nahutdan mag-capsule.
6: Mm-hmm.
5: Nahutdan po silang kape. So, kahapon, nag-refill itong ahente dito. Nalipay ito ng mga butika.
6: Nanay, available nga Magnum C products.
5: Available na. Sa inyo, dugay kay Mudri, sir. Daghan ka ng hita, dito, capsule. Wa, nahutdan mig stocks. Nalipay ito po ng butika. Salamat po sa inyong kalunayng pagsuporta. Labi na diha sa Hingoog City. Available na po sa Seafarers Pharmacy. Tanang butika sa Hingoog, tanang butika sa Butuan, tanang butika sa Kabadbaran. Naana diha Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, and Magnum C Herbal Juice.
6: Ang mga paborito sa ating mga anak, ang Magnum C Herbal Juice. Available sa tulog ka flavor na pineapple orange, na mangga, o syempre, ang melon.
5: Ayun, pinakalami. And pangpagwapa yung Mami Lucky.
6: Syempre, pangpagwapa. Mucha Kojik, papayso.
5: Wow. Again, live tayo sa Facebook. Hanapin naman po ang Captain Jake na page. Pag nahanap, pakishare lamang po ating FB Live. At pwede rin kayo mag-text sa programa natin mga kabin. 0933-812-5812. 0933-812-5818. Ayun. 0933-812-5818. Ayun. Play muna tayo ng awitin mga kabin. Ito po ang programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin mga nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jay.
2: At ako naman si Mami Lucky.
1: Hello po sa lahat na nakaandabay. Ang programang ito ay gihatod kaninyo sa
2: Magnum C!
1: Magnum C, the most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Di nagyod mapugngan
2: ang pagsalig sa katawahan. Sa Magnum C, Philippines.
1: Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Magnum C Herbal Juice. Nindot kayo mga produkto pagka mainit ang panahon natin, Magnum C nga Herbal Juice. First in the market. Una na gi-offer sa market ng herbal juice. First time sa market mga kaibigan na may nag-offer ng herbal na juice. So subukan nyo po, lalong-lalo sa mga nanay at tatay ngayon, pagka gusto nyo pong bumili ng Magnum C Herbal Juice, available na po dyan sa Surala, sa Friendly Mart mga kaibigan. Sa Friendly Mart, sa KCC, Fit Mart, available na po Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o sa pan pa mga butika sa inyong mga lugar. Sulailan ninyo. Sa Agusa, na halos na ng butika na sa Agusan, sa Mom's Option Pharmacy, San Franz Pharmacy, and lahat ng butika sa Agusan, nandyan po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Magnum C Herbal Juice. Kung sabon ng istoryahan, di magpalupig diha ang
2: Mutya Kojic Papaya Soap.
1: Yan, Mutya Kojic Papaya Soap. Nindot kayong gamiton para sa tuwa mga pamanit. Aron mo guwapa, mahamis. Ikaw, explain, Mami Lucky.
2: Ayan, ang atong Mutya Kojic Papaya Soap, kombinasyon sa kojic acid o papaya soap. Diba sa una, Captain Jake, ang papaya nga ka nang ginagundo na to sa toong lawas para mamuti. Takan o nagyo siya sa sabon.
1: Yes.
2: Yung nakanindot po ginaling ang sabon, Captain Jake, kaya after 3 days, naadod siya ka ng result nga makita ni mga muhayag, ang imuhang kalawasan, ang imuhang mga itom-itom.
1: Panit lang siguro, ang kalawasan.
2: Kalawasan. Ang imuhang panit o makagwapag yun siya nga mo. Ingon ganyan mong Mr. Hala, kalami, mga inom o El Combate.
1: Sumode
2: na. Kaya tungod kayo nakamutya, day siya. Mutya, Kojic Papaya Soap.
1: Sinindot eh. Madungaga na po natong kinamanghura na ni. Mutya, Kojic Papaya. So, available po sa inyong mga sugi, butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Naabot ay Vapor Rub na organic, Mami Lucky. Magnum Sigi hapon. Pag wanto kang butika, dili lang capsule or kape mong pangitaon. Kay basta Magnum si Nanay. Half plus, Nanay Juice, Nanay Vapor Rub. Kanang Vapor Rub herbal pag yun yung Vapor Rub. So, organic. Niki hapon, Mami Lucky. Yanapoy ka ng refreshing oil.
2: Refreshing.
1: Kanang kabuhion ka. Anak, inudnod sa imong ilong.
2: Sa imong ulo.
1: Kanang dagaton ka. Anak, ipanghidhid sa imong ilong. Sa imong kanang sa imong ulo. Anak.
2: Ako ba ang kapin siya ka ginabot o perfume?
1: Labi na gano'n. Lahi na gano'n ako sa una kay perfume pa. Karon haplas na.
2: Haplas
1: na. Anak, so, tanan sa butika nga kung asa mo makapalit og Magnum C nga kape. Yung kape, grabe ka ang kape ron. Footdanay good og stocks.
2: Footdanay good ka stocks.
1: Walay butika nga. Di sold out kanuna yung ato ang Magnum C Herbal Coffee. Kusog ka yung ato ang Magnum C Herbal Coffee. Pinagkakatiwala ng mga seniors. Lalong-lalo na Magnum C Herbal Capsule na napakainam sa kalusugan natin. So ang pamang pag-inom, 30 minutes bago mukaon or mamahaw, maniudto manihapon. Ganaan ang pag-inom sa Magnum C Herbal Capsule. Ya, kung karosa mo inom, pag-inom, bisagwa pa'y balatian. As mayo man ang boosted ang atong resistensya na'y panglaban man na sa mga sakit.
2: Speaking of, anang mga kanang panglaban sa sakit-sakit, Captain Jake, no? Kagahapon, naglain dyan akong paminaw kay dysmenorrhea. Ang baby girl, dysmenorrhea. So ang gibuhat na ako, ninom mo duha ka kapsula sa Magnum C Herbal Capsule. As in, wala, good ko yung na-feel nga anything sakit sa akong puso.
1: Magnum C Herbal Capsule, napakainam inumin, lalong-lalo na kung over-fatigue, bughat, kanang daling maluya, adunay anemia. So Magnum C Herbal Capsule, nindot kayong inumon, sir, nay, tay, sulayin ninyo. Affordable lang, 12 pesos sa ubang lugar. And 11 pesos lang sa Davao de Oro, 11 pesos lang sa Agusan, 11 pesos lang dito sa may Bislig, and 11 pesos lang sa Davao del Sur, and Bansalan, and Bukidnon, 12 pesos yan.
2: Yeah.
1: O sige, greetings muna tayo, Mami Lucky.
2: Ayan. So lahat po ng mga nakantami po sa atin sa online. Hello po sa inyo. Sila Emma Hara. Maraming salamat sa papaminaw. Naka-live. Nagtanaw na karon si Bell Lim. Si Jolly Plaza. Maayong hapon sa Justoni or Justone Marientes. Taga nana ba ang Magnum C sa Zamboanga?
1: Oy, Magnum C product daw. Wala pa yun ata. Wala pa sa Zamboanga.
2: Ayan. Si Ann Daroy, watching from Isulan, North Cotabato.
1: Ayan. Salamat din po sa pagpamina mga taga Midsaya. Magnum C user ako, Kapitan. Sa Daan, mga taga sa Daan, Andea family, Magnum C users kaming lahat. Salamat po mga taga sa Daan, Midsaya. Thank you.
2: Ayan. Si ano, Captain Jake, nangina po karoon sa to. Si Amil Sadik. Ayan. Si Amil Sadik, taga Colombia, Sultan Kudarat. Maraming salamat sa papaminaw. Akuha na imo ang Ray-Ban, Captain Jake Bing. Kung madala daw sa mong tayo. Ago na ibog sa kalo.
1: Naibgan sa inyong, naibgan ang Ray-Ban ha. Naminaw sa itong programa si Nanay Pilar Terrick. Salamat sa kanunay Nanay, Nanay Carmen Porras. Asa mapalit ang Magnum C sa Bansalan, naa sa MD Drug. Naa diha mapalit tayo. Imposible kay guay stocks diha karon. Kay bag-uran ituyok atong ahente diha sa MD Drug sa Bansalan. Nasa 3M Pharmacy sa Bansalan. Halos na ng butika sa Bansalan naay Magnum C. Nasa Magsaysay, nasa Matanaw. Available lang ito ang Magnum C tanan diha. And available sa Mami Lucky sa Panabo City, sa Argilies Drugstore sa Panabo City. Ayan.
2: Si Jenny Beth, Captain Jake, sa Poblasyon 4, Midsayap, North Cotabato. Si Christian Et, o Aet Canono, ng taga Montevista, Lebanon.
1: Ayan, salamat po sa inyo. Oh, kinsa pa ni Sir, gayayaw, tita ko, waay daw, Magnum C sa tupi.
2: Ang aba, nga awaay man. May arak man anda.
1: Naasa Rojon Pharmacy sa Rojon Tupi.
2: Pharmacy.
1: Ayan. Try nyo po, kasi makaadto ganin mo Marbel, na diha sa... naa na karon sa KCC Mami Lucky o sa uban pang mga outlets diha sa Marbel. Sige lang, wala ko listahan mangod, but anyway, atong i-print to sunod ang mga outlets diha. And Kabadbaran City, nakaantabay si Mary Jean Ibanez. Maraming salamat mga taga Kabadbaran.
2: Ayan, si Rebecca Alarcon, taga Mangwab, Captain Jake sa RJ Blossom Flower Shop. Si Rebecca Alarcon o si Joylyn Riponte, si Rox Paulman sa Kabakay. Maraming salamat po sa inyong pagpamina.
1: Ayun, anyway, sa lahat po naman nakaantabay, live tayo sa Facebook ngayon. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky para mabati namin kayo. Ito na po ang ating story of the day sa itong programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

kagaya ko. Kagaya ng pinagdadaanan ko sa buhay. Talagang inaabangan ko, Kapitan, para doon na lamang sana kapag ka nagbibigay ka ng payo ay pakikinggan ko na lamang. Hayaan yung simulan ko ang aking kwento, Kapitan, noong makapanahong nasuot ako sa isang trabahong hindi ko naman gusto. Sixteen years old pa lamang ako, Kapitan, nung pumasok ako sa pagtatrabaho sa isang inuman. O sa mga kumpanya, o sa isang lugar kung saan ang tawag sa amin ay Girls Relation Officer, or GRO. Ito kasi ang kinamulatang kong buhay. Kung saan ang dalawa kong tita, kung saan silang nagpapalaki sa akin, ay yun din ang kanilang hanap buhay noon. Maaga kasi akong naulila sa mga magulang. Namatay ng maaga ang aking ina at ang aking ama dahil sa isang disgrasya. Wala nang nagpalaki sa akin noong, Kapitan, kundi ang dalawa kong tita, kung saan yun din ang kanilang trabaho. Bagamat hinuhusgahan sila ng lipunan at bagamat hinuhusgahan sila ng mga tao, pero mataas ang respeto ko sa kanila dahil ako ang nakakakilala sa kanila higit sa lahat. Sa paghahanap buhay nila, Kapitan, ay naitataguyod namin ang aming mga pangangailangan. Dito na ako nakapag-aral noon ng elementarya. Ito na ang bumuhay sa akin hanggang ako'y makapagtapos ng high school. At dahil rin sa kanilang mga trabaho, Kapitan, naligtas ako noon nung ako'y magkaroon ng mabigat na karamdaman. Nung bata pa lamang ako, Kapitan, ay isinugod ako sa hospital at muntikan akong mamatay noon dahil sa sakit na dengue. Mabuti na lamang at may pera. Mabuti na lamang at andyan yung dalawa kong tita kung saan sila ang gumastos sa lahat ng mga pangangailangan ko at lahat ng bayarin sa hospital. Kaya kahit man pinagsasabihan sila ng mga tao at hinuhusgahan sila ng mga tao, pero mataas pa rin ang respeto ko sa dalawa kong tita. Nung mga panahon na talagang mahirap na ang buhay, mga panahon na tumatanda na rin ang dalawa kong tita at may mga sakit na rin, ito na ang pinasok kong hanap buhay. Dito na ako nagkaroon ng sarili kong hanap buhay nung ipinasok ako ng aking tita sa kung saan pinagtatrabahoan niya noon. Sa kasamaang palad, Kapitan, sa edad pa lamang na 15 anyos ay naibigay ko na ang aking pagkababae sa isang customer.

Hindi ko naman pinagsisihan ang lahat. Ginusto ko naman ang lahat ng iyong kapitan kahit na alam ko. Kahit na alam ko naman ang pwedeng kahihinat na ng aking hanap buhay. Wala na akong ibang pwedeng gawin pa sa mga panahong yun. Tinanggap ko na ito na ang kapalaran ko. Tinanggap ko na dito na rin ako. Dito na ako tatanda. Ito na ang pagkukunan ko ng hanap buhay. Hindi ko na inisip, Kapitan, na magkakapamilya pa. Hindi ko na kainisip noon na kung sakaling may manligaw sa aking lalaki, ano kayang sasabihin ko sa kanila. Tinanggap ko na ang lahat dahil nakita ko naman sa dalawa kong tita kung anong sinapit nila noon sa mga lalaking minahal nila. Iniisip ko na hindi na ako magkakaroon kailanman ng relasyon dahil sa tingin ko ang pagmamahalan o pakikipagrelasyon ay pagsasayang lamang ng oras. Gagamitin ka lamang ng mga lalaki at pagkatapos pagsawaan ay iiwan. Ganun ko kasi nakita ang pakikipagrelasyon noon gaya ng mga nakikita.

kita ko sa dalawa kong tita. Hindi sila nagkaroon ng successful relationship at saksi ako, kapitan, kung paano sila nahihirapan noon. Nung mga magkaroon o nagkaroon sila ng mga karelasyon at iniwan lamang at niloko lamang sila ng kanilang minahal. Iniwan lamang sila ng mga lalaking minahal nila noon at pinag-ukulan nila ng oras. Tumatak yun sa aking isipan at dahil sa takot ay hindi na ako nagmahal kahit pa may mga lalaking naniligaw. Ang lagi kong iniisip, kapitan, alam ko, panlilinlang lamang ang gagawin nila. Lilinlangin ka lamang ng kanilang matatamis na salita, na keso mamahalin ka, na keso tatanggapin ka ng buong buo. Pero tinanggap ko na sa isipan ko at sa aking puso na hindi na yun mangyayari. Kaya sa tuwing may mga lalaking customer namin na naliligaw sa akin, tinatawanan ko na lamang, pero hindi ako naniniwala. Hanggang sa dumating sa punto, kapitan, na may nakilala akong isang lalaki. May isang lalaking kagaya ko rin na nagtatrabaho rin sa isang gay bar. Kung ano ang trabaho ko, kapitan, ay yun din ang kanyang trabaho. Tumatanggap rin ang customer. Binabayaran rin para mag-perform. Kung saan nagkakaintindihan kaming dalawa. Ang lalaking ito ay itago na lamang po natin sa pangalang Danilo.

madali kaming nagkagaanan ng loob dahil pareho naman ang aming mga trabaho. Nauunawaan namin ang isa't isa dahil pareho kaming mga pinagdadaanan. Pareho kaming mahirap. Pareho kaming nasuot sa isang sitwasyon na hindi naman namin pinili o ginusto. Sadyang dala lamang ng kahirapan, kapitan, at pagkakataon kaya kami napasok sa isang sitwasyon na ang lahat ay hinuhusgahan ka. Mababang uri, babaing mababa ang lipad. Masakit mang tanggapin yon, pero tanggap na ng aking kaluluwa. Pili lamang ang aming mga kaibigan, kaya madali kong nakagaanan ng loob si Danilo, dahil ganun din ang sentimento niya. Kinamumuhian siya ng kanyang mga kapatid, kinamumuhian siya ng kanyang mga magulang. Iba naman ang rason niya sa buhay kung bakit napasok siya sa ganong trabaho. Magkaiba man kami ng rason, kapitan, pero nagkakaunawaan kami ng dalawa. Hindi man kami nagkaroon ng opisyal na relasyon, pero magkasama kami sa isang bahay kung saan ang trato namin sa isa't isa ay parang mag-asawa. Nag-live-in na kaming dalawa kahit man hindi man niya ako niligawan, at kahit wala man kaming opisyal na pag-uusap na kami ng dalawa. Para bang nagkasundo lamang kaming dalawang magsama na sa isang bubong dahil nagkakaunawaan lamang kami. Nagdadamayan kaming dalawa. Marami rin kaming plano sa buhay. Siya yung nagpapalakas ng loob ko na hindi habang buhay ganun ang magiging trabaho ko. Siya rin ang nagbigay sa akin ng pangarap. Siya rin ang nagbigay sa akin ng rason para magkaroon ng pangarap, kapitan. Ang sabi niya lagi sa akin, dibali nang maghirap kami ngayon at dibaling andito kami sa isang sitwasyon kung saan mababa ang tingin ng mga tao at wala silang respeto sa aming ginagawa. Pero hindi raw habang buhay ay ganun ang aming trabaho. Ang usapan naming dalawa ay mag-iipong kami para balang araw magkakaroon din kami ng sariling hanap buhay, negosyo, o kahit na anong trabaho, kapitan, kung saan disente. Trabahong hindi ka alisputain o alilis. Trabahong hindi ka aalipustahin ng mga tao. Ang totoo, sa paglipas ng mga panahon, kahit hindi ko man sinasabing mahal ko si Danilo, pero ramdam ko sa aking pagkatao, ramdam ko sa aking puso, kapitan, na minamahal ko na siya. Kahit hindi ko man sinasabing mahal ko siya, pero ang pagtrato ko sa kanya ay parang totoong asawa ko na. Pinagsisilbihan ko siya, pinagluluto ko at pinaglalaba. Ganon rin naman ang turing niya sa akin. Pinapakita rin naman niya sa akin na nirerespeto niya ako bilang babae pa rin. Inaalagaan niya ako at pinaparamdam na mahalaga ako sa kanya. Ito rin ang naging dahilan, kapitan, kung bakit iniiwasan ko ng sumama sa iba't ibang lalaki. Ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi na ako pumapayag na may extra service ang customer. Sumasama lamang ako sa isang table, nag-i-entertain ng mga bisita o customer, pero hindi na ako nagpapagalaw pa. Simula nung magkasama kami ni Danilo, ay hindi na ako nagpapagalaw sa iba't ibang lalaki. Sinabi ko naman ito sa kanya, kapitan, at pinagpapasalamat naman niya. Ang gusto ko lamang ay sana ganun rin ang sasabihin niya sa akin. Hinihintay ko lamang ang pagkakataon na kusa niyang sabihin sa akin na umiiwas na rin siya sa mga babaeng kumukuha sa kanya.
sa mga baklang kumukuha sa kanya. Hindi man niya sinasabi pero alam kong marami pa rin mga baklang binabayaran ang kanyang serbisyo. Binabayaran ang kanyang oras na minsan nakakaramdam na ako ng pagsiselos. Dati-rati naman ay wala yung hindi naman ako naapektuhan dati-rati. Parang wala lang sa akin yun. Pero kinalaunan, kapitan, hindi ko na nagugustuhan na ganun ang kanyang ginagawa. Lalo pat alam ko na minsan bawat pag-alis niya tuwing gabi ay pinakita o kinikita siyang customer. Kaya isang araw nakipag-usap na lamang ako kay Danilo at sinabi ko ang aking nararamdaman sa kanya. Para sana ayusin ang aming relasyon, para sana malaman ko kung ano ba talaga ang aasahan ko sa kanya balang araw. Napakahirap kasi ng aking sitwasyon na hindi ko alam kung anong magiging direksyon ng buhay naming dalawa. Sinabi ko sa kanyang, ano ba talaga tayong dalawa, Danilo? Ang sabi niya sa akin, kapitan, ano ba talaga ang gusto mo rin sa ating dalawa? Ang sabi ko, o di ba magkasama na tayo habang magkasama na tayo ng matagal na panahon? Hanggang saan ba itong pagsasama nating dalawa? Kasi ang turing ko sa'yo ay parang isang asawa na talaga at gusto kong magkasama ka habang buhay. Hindi ko man sinasabing mahal kita, pero gusto kong ikaw na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Gusto kita na makasama sa pagbabagong buhay. Ayaw ko na ng ganitong buhay, Danilo. Gusto ko na magbago na tayo at magsama na bilang mag-asawa. Napailing siya sa sinabi ko, kapitan. Ang sabi niya sa akin, hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon dahil hindi naman kita mahal. Wala akong nararamdaman sa'yo. Patawarin mo ako. Kaya lang naman tayo nagsama ay dahil naiintindihan natin ang bawat isa. Kaya lang naman tayo nagsasama dahil alam kong nauunawaan mo ang trabaho ko. Oo, may plano akong mag-asawa balang araw. Pero patawarin mo ako dahil hindi ko nakikita ang sarili ko na kasama ka. Nung marinig ko ang mga sinabi niya, kapitan, parang gumuho ang mundo ko. Parang gumuho dahil hindi ko naman inaasahan na hindi pala ako mahalaga sa kanya. Wala pala talaga siyang plano para sa aming dalawa at parang ginagamit niya lang ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga ginagawa ko. Ang sabi ko, kaya nga itinigil ko na ang pakikipag. Itinigil ko na ang dati kong trabaho na sumasama sa ibang customer. Iniiwasan ko ng iba't ibang mga lalaki dahil para sa iyo. Ayaw kitang saktan. Ayaw kitang mag-isip ng pangit o kung ano paman sa akin. Pero sinabi niya sa akin, kapitan, na hindi ko naman hinihiling yon sa iyo. Ni minsan ay hindi kita pinagbawalan. Ni minsan, hindi kita pinagsasabihan na itigil mo ng ginagawa mo. Trabaho mo yan at tinanggap ko yan. At hindi naman ako nakikialam sa'yo. Hindi ako nakikialam sa'yo dahil hindi naman kita kailanman itinuring na asawa o karelasyon. Nung marinig ko yung kapitan, ay napasampal na lang ako sa mukha niya.
Sinampal ko siya ng paulit-ulit, kaliwat kanan. At gusto ko niyang maramdaman o gusto kong maramdaman niya ang pasakit na ginawa niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, wala kang hiya. Akala ko, ikaw na ang lalaking makakaunawa sa akin. Ikaw na ang lalaking magbibigay sa akin ng totoong pagmamahal. Sinungaling ka. Kaya mula noong kapitan ay pinalayas ko siya sa bahay kung saan ako nagre-renta. Sinabi ko sa kanyang, umalis ka na. Hindi kita kailangan kailanman at huwag ka nang magpapakita sa akin. Simula noong araw na yung kapitan ay nini, minsan hindi na kami nagkita pang muli. Iniiwasan ko na rin ang mga lugar kung saan madalas nang pinupuntahan para hindi lamang kami mapag-abot. Para hindi lamang kami magkita. Kaya ngayon, kapitan, mas lalong nawalan ako ng tiwala sa mga lalaki. Hindi ko na iisipin kailanman ang magkaroon pa ng relasyon o lalaking magmamahal sa akin. Isinumpa ko na ang lahat ng mga sinungaling na lalaki. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. Maraming salamat.

0: Sex, marriage and career, love. Sex, marriage and career, love. Sex, marriage and career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kema, kalo, korok dos, kagoyaw, bisleg city. Kung lawas, maayo kayo, dili kapoy. Taraadlaw ko si Giga, kwan, antod hapon, niya, maayo ng tulog na kumagabi. Imbektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere Dale, taga 404B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa kadlaw, ikatulong ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatanggaw, ha?
6: Pumunta ng...
7: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami, yung kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Dagan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
10: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
13: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
13: Refreshing oil yun day. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
0: Love, sex, marriage, and career.
14: Ikaw na pala.
0: Love.
15: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
16: Sagnado ka?
0: Sex.
16: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Marriage.
15: Sos na anas ang kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: And career.
15: Yes, tanawad. Thank you po sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Cap

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasulit ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, inana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga balati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarato na po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duhara yun akong gamitun. Pakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax namin. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kayay kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
6: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
7: Ha? Kabuhian man ko oy.
6: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
7: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Hmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
6: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
7: Refreshing oil gudi ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
6: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
10: To San Ruel, Kalukan, Poroquense, Mangalyanes. Nako'y gibati sa kong lawas. Sa nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Nga maipod ang Magnum C. O sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian gid ka.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Mitchell Giho, taga Tilay, Tanda. Kanyang Magnum C, lahang sa una pa. Ang akong mama, magamit mga anis. Tapos, itripod na ako, kay sa manakit na yung lawas ba? Okay, pag-try na ako ang mga tambal sa Magnum C. O kanyang kopi, may alibyo good siya. Ang tutkerong gibali, minti na good na muna. Quick table good na siya. Brato ba? Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Leonora Dudas Bertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganan kay ko kay murag mo live me unya chada kay lang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga haplas o grab, gagamit gud me. O ang mga BHW namo o ang among mga senior citizens sa Bayabason. Epektibo na, barato pa gyud.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Ako si Dominador Biokay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C capsule o kape. Napay gibata kami, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting, yun ako na inam. Kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kami inam, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginyo kung gusto nyo. Dating lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina, o Altree Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Ikaw na pala.
0: Love.
2: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
3: Sigurado ka?
0: Sex.
3: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
0: Marriage.
2: Sos na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
3: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: And career.
2: Yes, tanawa. Thank you po sa trabaho.
4: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
1: Ingatan mo siya.
0: Love, sex, marriage and career.
5: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage and Career.
5: Ako po si Captain Jake.
6: At ako naman si Mami Lucky.
5: Ano po sa lahat naman nakatutok hanggang ngayong mga oras na ito. Ayaw kalimot dahang atong programa gihatod ka ninyo sa
6: Magnum C,
5: the most nutritious herbal food supplement. Magnum C herbal capsule, maayo sa bughat, mahapon, daling kutasan, kulang tulog, problema sa baga. Kana bitong tungod sa overfatigue, Mami Lucky, sometimes pagkakulang ka sa pahuway, ang baga gyud ang kasagarang maigo ni ana. Mao na ang uban na ikanang spot sa baga or mo resulta sa TB ana. So mao na pagkainana gani hapo kay mong lawas labi nag tibok adlaw ga trabaho, inumi dai nag supplement or supplement na Magnum C herbal capsule. Mayo kay na Magnum C herbal capsule ni ana pagka acid reflux, hyper acidity, pagka acidic kayo ka. Manakit ang kuto-kuto, manakit ang imuhang mga gusok. Inumira ko nag-Magnum C Herbal Capsule niya. Likay lang itong bawal niya. Banatik inom og Magnum C Herbal Capsule. Sigurado yan. At least mga 1 week lang, okay na imong paminsar, okay na yung paminaw. Kaya pagka manakit raba na itong gusok, kaya taas kayo tag-acid sa lawas, mamilakin. Usahay, di raba na, mora ba na yung hinungdan, kaya di ta makatulog gabi, kaya makulbaan ta, manervyos ta. So mo na, Magnum C Herbal Capsule, nindot inumon, available po sa Tanabutika Pharmacy sa inyong mga lugar.
6: O syempre sa mga gusto ka ay magkapikapik karong orasa pag sa inyong lugar medyo ulan-ulan, lami kaayo ang paminsar, lami ba kaya ng Captain Jake ng mga pinga ulan-ulan, maminaw ka rin sa kanang tulo, sa kanang ulan, o lami kaya na siya parisan o Magnum C Herbal Coffee.
5: Tama.
6: Dali naman sa mga ngayon yung timit. Kaya namin mga pinili o Magnum C Herbal Coffee, nabutaan na mong ice.
5: Oh, iced coffee na ang tawag niya. Oh,
6: pero mas lamig yahapon yun, basta init ang panahon, ang Magnum C Herbal Juice.
5: Yun, napoy Magnum C Herbal Juice. Nindot inumon kay first in the market, first nga gi-introduce sa market ang Magnum C nga herbal juice.
6: Yes.
5: Oh, nindot na sa tibok pamilya. Ang sweetener ni Ana stevia lang, yung minus pa tibok pamilya, mahilig sa soft drinks. Pag na mga okasyon, party, labi na nanay left and right ng mga events or party, ala ipainom Magnum C herbal juice.
6: Labi na tapok-tapok sa ano, mga uso na pagkaroon ang mga reunion, Captain Jake. Nindot ka ayong irigalo sa imuhang mga apuhan ang Magnum C herbal body massage gel.
5: Yan.
6: O, oh, diba?
5: Haplas. Morning, nindot irigalo sa mga senior kay di kinabalibaran.
6: O, oh, kana, mga oh. Magnum C products na Magnum C Capsule, Magnum C Herbal Coffee.
5: Kana, oh, malipay, sigurado.
6: Malipay, gina sila sigurado. Malami na pag mga reunion, tapok-tapok, mga apuhan. Kana, ang the best ng ihata.
5: Yun, greetings muna tayo, Mami Lucky.
6: Ayan,
5: sa mga, oras.
6: Ayan, sa mga namin ako na sa tuwa, marami salamat kina Angela, na Tacorong City, kina Noraline, kan, yes, taga Baratong Magsaysay, Davao del Sur, si Rosie or Roselle Hamudjong, taga Panapa. Maulan na panahon sa mga Agoy Bislig City.
5: Ayun, mga taga Bislig, ulan day diha. Shoutouts po sa mga taga MJ Street Foods. MJ Street Foods sa Talakugon. Naminaw kanunay sa inyong programa, Kapitan. Salamat po. Si Honey Aznar ng Aznar Flower Shop sa Monte Vista. Jocelyn Aznar, Ernesto Aznar from Davao de Oro. Salamat sa inyong pagbaris. Si Honey, nakikinig po sa programa natin. Salamat po sa inyong pagkikinig. And si Noraline Canyas, naminaw kanunay sa inyong programa. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
6: Ayan, sila Janet Bonjok, sila Sarah Villar, sila, MJ Street Food. Naminaw ka rin sa ato, Captain Jake.
5: Nabasa ko na,

0: human nag upan nag-uban silang duha kay magkasinabot man sila kana bang kampante sa isa't isa kay somehow ilang mga experience kanang relatable
1: same.
0: Ba
1: same relatable
0: ba
1: relatable sila
0: So nagtuo ang babae nga na in love ang lucky orag na siya na over time na develop gud ang iyang feelings towards sa lalaki ya human sa pag-develop sa feelings abinyaw kaning forever na gyud sila mag-uban So nahitabol kay di man day forever mami lucky
1: wala
0: so,
1: day forever
0: ang lucky di ay kay wa man day plano sa ugma so siya ray nagplano nga unta balang araw inani pud mi So karon pag storya nas lucky unsa may atong plano ani unsa may maayo sa tuang duha ni ang lucky nga dili oy wala man tay di man ta magbinyo kay wala ko kagusto niyo so ang nahitabo di ato kay murag avail the promo ra day siya murag gi offer
1: man housemates ra day sila dormmates
0: oh dormmates lang ba
1: boarding gan. Housemates
0: nag-ipon lang sila pero no string attached So murag inana ang dagan sa story mga kaigsunan ay tama lang singit lang ako ni mga taga Veruela na minasan ng programa si Ben, si Luis, si Jaira, si Jean, Mark, Bien Marco and ako ang bana si Binig na minasan ng programa si Lou Cabaya. Okay, Mami Lucky, diretso na ta.
1: Ayan, sa ako, Captain Jake, pag ganitong klaseng relasyon, ano, I mean, ang lalaki, ningo naman din sa imuha nga, maragwa siya yung plano sa inyo, then let go of it. Kumbaga, wala naman kayo mabuhat, ano, bisang pagpugso ni mo yung kaugalingon. So, dili ni mo dapat pugso ng imuhang kaugalingon sa mga taong dili ba, dili sa imuha. Kasi, wala man gihapon yung mahitabo nga, kuan ka, wala man gihapon yung mahitabo sa ilang duha. Kay kung ipugus na niya ang sitwasyon, di ulang gihapon.
0: Tama, tama. Mamilaki. Tama, mabalim ang istorya. Huwag ganun. Huwag ganun. Katulgon dyan yung siguro sa obvious yung ganyan yung pagkakatulgon.
1: Kiligalain akong lawas.
0: Sige, mamilaki.
1: Oh, kaya Captain Zik.
0: Okay. So, dili pugson.
1: Oh, dili pugson. Ayaw pugson. Pugson. Ayaw pugsa. Oh. Kaya kung pugson ni mo, dilisod.
0: Oh. Tama, mampod kayo. Kung pugso niya, di good. Saan mo po'y mabuhat ko, di good. Oh. But anyway, una na itong istoryahan na, Nina, kung trabaho istoryahan, I mean, tinood man ito yung mag-ingon na nasa lipunan ka nga, lipunan nga, dili acceptable ka na nga trabaho sa tanan. Marabag, na may daghang trabaho nga pwedeng buhaton. So, di ginaan yung mamalikayan nga na yung mga judgments sa una. Unahan sa ito itong fix kay, mamanay mo hang isa sa mga concerns sa una niya. Yeah, isa po na sa sadakong kalabutan po o gusto na ka mag-settle down because dawato na tong kamaturan nga if ana gani ang history nato personally mag-lessen yun ang kanang opportunity ba or kanang chances ba nga maka kanabang di man nato i-judge no pero mao maguna ang kalakaran gus lipunan good nga kung ikaw lucky nya mahibal-an nimo bisan pug ikaw babae nya mahibal-an nimo imong karelasyon nya gusto nimo pakigminyuan Siyempre, mag-checking mga background.
1: Yeah.
0: So, normally, ang reaction gini mo pag makahibaw ka sa history sa imong partner, niya, dili na, dili maayo ang ihang, kumbaga ang ihang panginabuhi, niya, dili maayo ang history sa iyang kinabuhi. Normally, nagi di maayo ang reaction. So, katuusay mo hang i-fix kay, maumantayin mo hang concern nga, mauna na kay hatred sa kalibutan ba, na kay hatred sa mga taong ga-judge ni mo, na pag ka-hatred dito sa laki nga binuang ni mo, yung tanan na siya. So, di rin na ito makita sa story mga kaigsunan na ang very powerful yun ang environment. Very powerful yun ang environment. Mauna ingon ba nga, tell me who your friends are and I tell you who you are. So, mauti imong nahimong influence ang imuhang mga tita. I'm not saying nga dautan sila, but what I'm trying to say is that if ako ang tita, di na ako gusto nga, akong pag-umangkod, pasudlon ako ng trabaho, and I will do my very best. Nga, paskulahon akong taro akong pag-umangkod para malahi ang iyang dagan sa iyang kinabuhi. Mauti pwedeng buhaton sa possibly. Pero the fact na mauti imong gidak-an ng environment, ako kay kalabutan sa imong decision making, kay dito naman po ka na-influensyahan man kanya, mauti imong pananaw nga, makasolve sa imong problem, mauti mo ang pananaw nga, dito na lang po na akong kinabuhi, but or actually,
1: comfortable na po siya.
0: Yes, kay mo man ang murag nakita ni mo si imong palibot pa, but actually, dako pa kayong kalibutan, nga pwede ni mong explore, nga dili lang ka mabilong ang environment lang. So muna ko ingon nga, unang-una, kung naminaw ka karon, dili lang ni sa to ang share of the day, but pili akong kinsa imong ginaubanan o kinsa ang taong ga-influence nimo. Kay dako kay nagkalabutan sa imuhang future. Kung imong kauban puro palainom,
1: will be influenced.
0: Kung imong kauban lima ka palainom, ikaunom yung ka sigurado.

0: So kung kanunay naman na ginawanan, mao gyud na imuhang ugma pohon. Kay mao man gyud na imong influence pod. So mo na imuhang dakong kalabutan kung kinsa imong mga tao sa palibot, kinsa mga gahatag o advice. So mo na very important. So karon ang pinakanindot buhaton since nangyari na yan. Ang pinakamagandang buhaton, change your environment. Change your kanang environment, change your kanang perspective sa kinabuhi. Usba tanan. Kay pwede man kang mupili og lahing trabaho. Kay yes. Even, for example, mami laki, kung di lang ka mamili og trabaho, kanang mga sa gasolinahan, dili man naga pangita og college level or college graduate. Mm-hmm. Even high school graduate, basta trainable ka lang, pwede ka makatrabaho ni ana. Convenience store, groceryhan, mga malls, fast food chains.
1: Yeah, fast food chain. Mm.
0: Wala man na mangita college level. Kung nga may nangita, depende na lang na karon kung unsa ka ka-interesado sa trabaho. Eh, pwede makamingon nga, high school graduate lang ko, but I am willing to be trained. Mm-hmm. Gusto na ko nga makakatun og trabaho. Bisan ugwa ko naka-eskwela, pero makatunan na ako na. So, depende rin hapon na sa imuhang kung unsa imong interest ba. So mo na ako nakita nga una i-change nimo na imo ha pangitaag paagi nga mawa ka sa imong trabaho karon gusto nimo hanap o pagbabagong buhay. Mao man imong gusto ganina, di ba? Gusto nimo magbagong buhay. Magminyo, magbatunog sariling pamilya. So nindot na siya nga panglantaw. Mo ni pinaka the best nga nakaiunana nga vision ano ba kanang
1: ginaisip, ginapanglantaw.
0: Yes, panglantaw sa unahan. Nindot na kay nakayunaan na nga panglantaw sa unahan. Pero di mo na mahitabo unless you will change your environment. Mm-hmm. Di mo na mahitabo. Kang influence nimo sa palibot is very kwan man. Kanabang bugat kayo ba nga kada adlaw nimo makauban niya ang ilang perspective, ang ilang advice, ang ilang mga pananaw, ilang opinion, pare-pareho magyun na siya. Magpalahi ka. Minaw ka doon sa lahi nga panglantaw. Kay ang tanaw po din mo sa imong environment karon kay mo na siyang solusyon sa panginabuhi. Mm-hmm. So di ta ka ma-blame ana. Kay mo man ang imuhang nadungog sa palibot po. Mm-hmm. Mo man po ang nadungog nimo sa mga tao nga di pangayuan maybe nimo advice. Pero kung lahi po nga tayo imuhang paminawon, niya lahi po nga advice imong madungog, malahi po ang imong panglantaw. So that is very important. Oh, that is very important when you are making decisions, tanawa imong mga tao nga ginasunod. Influence ba? Kung kinsa ni mga influensya ni mo. So kung tanaw ni mo, gusto ni mo malahi imong imuhang journey or kanang imuhang future o ugma, sayon ra kay na. Paminaw sa lahi po nga mga tao. Change mo na ko ingon na the importance of changing your environment. Mo na siya nga palahi yung ka kanunay. So pangitag pa nga pamaagi nga malahi ka kay balang araw. At least mag-start ka ng bagong kinabuhi, bagong trabaho, bagong group of friends. Nya kanang tanan nga imong nagiang karon, mahimong part na lang na sa imong history. So di na nato na uting kayon sa future. Ang importante nagbag-o ka. Mm-mm. Importante nangita kag paagi.
1: Importante naasay ka ng ano cap realization nga magbag-o siya.
0: Yes, mo ni pinakamahalaga. And syempre, ang imong mahimong partners kinabuhi pohon, musunod ra gina mami laki. Mm-hmm. Musunod ra na dito kay pag makita karon nga maayo ni siya, buutan ni siya ang si trabaho ni mo. Nya, tanan tong imuhang mga experiences sa una, gamiton po ni mo sa ikamayo. So puhon, basi makakita, ragyog ka o kining
1: para ni mo.
0: Kanang mga babae o lalaki nga, kanag yung tinud-anay, gilba, sa imuhang. Makita, ragyog na, puhon. Basta kay, importante lang nga, imong bag-uhon o sa imuhang environment.
1: Yes.
0: Bag-uhon sa bima imuhang kanang imuhang panglantaws kinabuhi. Mm-hmm. Kay para puhon, nagi mo abot po nga maayo sa imuhang. Ngorgy na ako, makita diyan nga, pwede ni mong buhaton, mami laki.
1: Thank you very much, Captain Jake.
0: Kanang gugma-gugma ninyo karon na sakitang ka normal ra na kay pareho man mo og ganang environment po niya. Katong lalaki sa tanaw na ko, di pa gyud to willing nga mag-settle down. Mm-hmm. Dili to siya willing nga kanang seryosohay nga relationship sa akong tanaw.
1: Mm-hmm. Kasi syempre sa
0: na-enjoy mo na yung life.
1: Oh.
0: Na-enjoy na yung life nga bisag kinsang babae ang ubanan, nga ginabayran pa siya. So na-enjoy. Na-enjoy na iyang kinabuhi and dili pa po siguro siya gusto na magseryoso sa iyang gugma-gugmang aspeto sa iyang kinabuhi. So, mo ito iyang naingon nga, dili, wa mo ko nahihugba ni mo. So, you have to accept that nga, dili, good mao pa, dili pa tama. So, hopefully, makarecover lang kasi mong gibati ron and change your environment. Very important yun na siya sa mga tao nga nakapalibot sa imuha, usba ng tanan. Kay, dako kay nagkalabutan, in terms sa imong pagbuhat og desisyon, in terms sa imong prinsipyo, in terms sa imong panglantaw sa kinabuhi, dako kay nagkalabutan. So mo na ingon nga uban sa napulo kapalahubog ikaw gyud ang ika-11. Ana ra gina uban sa lima.
1: Oh,
0: uban sa lima kag sugarol ikaw ang ika-6. Mo ra gina istorya ha. So mo na ingon ako si mo na lahia imong environment. Oh, lahia ang mga group of people nga imong ginaubanan. Ayan. So daghang salamat og may adlaw. Wala tay oras, Mami Lucky. Ako po si Captain Jake.
1: At ako naman si Mami Lucky.
0: Ayaw kalimot sa panultihon nga mali-mali nya tama-tama. Ana ginakarunay. Gabay gina nato. Di na nato nakalimtan kay mao na importante nato nga guided ta sa atong kanunay nga pagabuhaton. Pagka mali, ayo naglaob nga mali or mahimong tamang resulta. Pagka mali ang imong ibuhat, ipundar, gitano, mali gid po ang resulta na. Oh. Tama ang buhaton, nga bahalag mag-antos kay tama man ang resulta. Kaya salamat dito ang programang Love,
1: Sex, Marriage and career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: At ako si Mommy Lucky.
2: Love, Sex, Marriage and Career.
3: Ayo, dong.
4: Oy nay, may adlaw.
3: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, be.
4: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron, kay naggamit lagi na kong kwarta.
3: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta, kay ipalita kog Magnum si Herbal Kopi o Magnum si Herbal Capsule. Mayari na ko ba? Kay mahutdan ako sa butika. Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
6: Wala lola, kipasunog biyad to ni mama.
3: Unsa? Kipasunog sa imong mama?
6: Kainingan mo si mama nga. Tagpot to doon kay diri sa balay.
3: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apel ko sa Magnum C na karaban. Magna! Palitik ang Magnum C!
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C, Capsule o Kape. Ako ay gibata kamay, nawala yun. Kalawin sa Junior, nawala yun. Munang bingting, yan ako na inam. Kadadla yung prenom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima, aneng. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Di na mapugnan
0: ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
11: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng North Ganan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya sugar, maka-regulate. Nalibad ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Prudensya Altirado, tapos sa gapana po, ay kasuod din ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, inana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarato na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayo nga ko lawas o makaano ka inong. Diyan sa rap kapsulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula. Wala po ka tumar na. Biyara po nga tritis. Karun wala. Burugway na magbati. Wala po ko nabati tritis. Hindi po. Mayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
14: Ipina Bisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
15: Bisman Lakamura, taga Tagum GP. Na nagainom ko Magnum C Herbal Coffee na akong gibati, anang namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho, na inom ko pa ng Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Ako yung makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
16: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, lami, wapo, anya, parato. Nalian ko, sa akong sakit nga, diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, parato, salamat ko sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors.
5: Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
5: Kini ang FMR.
17: Favorite music radio.
18: 3 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Mga kaigsuunan, mayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan o giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: Isang maligayang hapon po para sa ating lahat. It's 3 p.m. in the afternoon, August 22, 2026. Welcome po sa ating programa, ang Tagum Cooperative, Tubag sa Panginahanglan, Giya sa Kauswagan. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ken. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras po na pagtatalakay hinggil sa ating pag-uusapan all about social responsibility for youth. Ayan, isang maligayang hapon po para sa ating lahat. Sa lahat ng mga members and would-be members dito sa Nabunturan, maligayang hapon po, maligayang araw. Sana naman ay gising na po ang mga avid listeners natin. Nahirapan ako tuloy kung anong ba yung keyword dyan. Sana pakinggan po natin yung ating mga diskusyon ngayon. Pakilakasan po ng mga radyo po ninyo. Iparinig natin sa buong mundo. Kasali po yung mga kapitbahay po ninyo dyan, para malaman nila gaano nga ba kabuti, kaganda yung ating Tagum Cooperative. Ano ba yung mga plataporma, yung mga programa, mga proyekto na ginagawa natin para sa ikauunlad ng ating komunidad. Nako, if you're an active follower ng ating official Facebook page, malalaman mo talaga yung mga undertaking na ginagawa ng ating Tagum Cooperative. And that we fully express and we fully take pride para sa mga good undertaking, good deeds na ginagawa po natin. And para maging bahagi na po kayo ng Tagum Cooperative. Magpa-member na po kayo para maging bahagi din kayo sa mga pinaggagawa po natin. Because yung mga accomplishments, awards, yung mga community engagements na ginagawa po natin, it's not for Tagum Cooperative. Hindi po yan sa ating Tagum Cooperative nang galing. Galing po yan sa mga members po natin. That's the money. A money from our member owners. In that case, kayo po yon mga members. So dapat you also take full pride para sa mga undertaking na ginagawa natin sa Tagum Cooperative. That being said, please share our posts, yung mga posts natin dyan sa Facebook page. I-share po ninyo, ipaalam, ipalaganap po ninyo sa inyong komunidad yung ating Tagum Cooperative. That's one way to campaign our Tagum Cooperative para magta-tribe talaga yung kooperatiba natin for many years. Hindi lang for many years, but in a lifetime na po. Gusto natin na maabutan yung ating Tagum Cooperative sa lahat ng mga kabataan para mas marami pa tayong matulungan. Ayan po, magandang hapon! Maligayang araw po! Nais po nating batiin ang ating Tagum Cooperative din sa ating Chairperson of the Board, Director Jose Alvic Pisuay Baguio. Sa ating Vice Chairperson of the Board, Director Monica L. Salido. At sa lahat po ng mga members of the Board of Directors, sa ating mga committee officers, at sa lahat ng ating mga members, magandang hapon po para sa inyong lahat. Of course, sa ating Chief Executive Officer din, Sir Jovencio Arabilla Jr. Isang magandang hapon po, Sir Jov. At sa lahat ng mga employees po ng ating kooperatiba, sana naman ay gising kayo dyan ngayon sa inyong trabaho. Nakatutok para magservisyo sa ating mga members. Shout out po sa inyo. Sana naman ay nakinig sila dyan sa ating live stream. I-share po ninyo yung ating live, mga kakooperatiba, mga employees po ng Tagum Cooperative. Live po tayo ha sa ating official Facebook page. Sa mga bagong pasok po dyan, sana ay i-share po ninyo yung ating live para mas marami pa po ang makarinig, makakita ng ating programa ngayon. At makarinig ng pag-uusapan natin ngayon, social responsibility for youth. Mamaya, maminigay tayo ng text promo question. Get a chance to win 100 pesos worth of cellphone load. Mamimili po tayo ng 2 lucky winners. So make sure na meron po kayong mailista ng mga detalye sa pag-uusapan natin mamaya. And this afternoon, we are so happy and delighted because you know what? Meron po tayong mga bisita. Mga bisita na kahit naman ay busy sila sa mga gawain, mga trabaho nila sa kanilang mga opisina, departamento. But then again, andito po sila. Binigyan po tayo ng pagkakataon para pag-usapan ang social responsibility for youth. Ang ating unang guest po ay isa sa mga miyembro po ng ating board of directors. And for many years na naging cooperators ng ating Tagum Cooperative. Please help me welcome Director Ruben J. Ripontes. Sir Ruben, isang magandang hapon po at welcome po sa ating programa ngayon.
1: Hello, hello! Magandang hapon sa lahat. Maayong hapon sa tanan. Samahan niyo kami sa isang oras na programa sa ating radyo na Tagum Cooperative. Ang topic ay Social Responsibility for Youth. Of course, I would like to greet as well as sa ating mga listener sa favorite music radio na Bunturan at sa ating mga viewers sa Facebook Live. Isang special na pagbati rin sa ating mga membro, ako mga kauban na membro sa Nabunturan branch. Salamat kayo sa inyong pagsalig. Of course, sa mga gusto magyul mga pamembro sa ating kooperatiba, karoon na ang tamang panahon. Umaasa kami na kayo'y mag-i-enjoy at magkikinabang sa ating programa dahil marami kaming ibabahaging mga impormasyon, updates and tips na makatutulong at makapagbibigay benepisyo sa inyong lahat. Again, maayong hapon, magandang hapon sa lahat. Of course, from our favorite music radio, mga favorite music radio fans sa ating station, magandang hapon sa lahat.
0: Ayan, magandang hapon Sir Ruben and maraming salamat po sa pagdalo sa aming imbitasyon para maging bahagi po ng ating programa ngayon. Hindi lang po si Sir Ruben yung makakasama natin ngayong hapon, nasa programa din natin ngayon ang ating Research and Development Specialist and for many years naging bahagi po ng ating TC Youth Laboratory Cooperative. Walang iba, please help me welcome Sir Nico Revita. Sir Nick, isang magandang hapon po at welcome po dito sa ating programa ngayon.
2: Good afternoon, Sir Ken. Good afternoon, Sir Ruben. And good afternoon po sa lahat ng mga members and would-be members natin sa Tagum Cooperative. And sa mga listeners and viewers natin dyan sa FB, hello po. And sa mga nag-tune in sa estasyon natin ngayon sa FMR na Bunturan. So join us for our topic about Social Responsibility for Youth.
0: Ayan, maraming salamat Sir Nick. Again, live po tayo sa ating official Facebook page. Sa mga bagong pasok po dyan, sana ay ma-share po ninyo yung ating live para mas marami pa po ang makarinig ng ating balita. And of course, please don't forget to follow and like our official Facebook page para updated po kayo sa mga ginagawa natin dito sa ating kooperatiba. Ayan po. And I think this time, yung ating mga bisita ay handa na po para pag-usapan yung ating social responsibility for youth. Can I check your energy, Sir Ruben and Sir Nick? Ready and ready na ba tayo sa pag-uusapan natin ngayon?
1: Yes, we are so ready.
2: Sir Nick? Yes po, opo. Yes,
0: ayan, po. Okay. So handa na po sila. Pag-usapan na po natin, talakayin na po natin kung ano nga ba yung mga social responsibilities ng ating mga kabataan dito sa ating Tagum Cooperative. May I ask Sir Nico first kung ano bang mga preparasyon mo kanina, Sir, bago... ganito na lang, Sir. Gaano ba kaganda yung usapin natin pagdating dito sa social responsibility for youth? For you personally, gaano ba kaganda ang isang inisyatibo na ito dito sa ating Tagum Cooperative?
2: Yes, Sir Ken, no? And then for that question, isang magandang question, no? Mm-mm. And also, with that program, lalo na sa Tagum Cooperative, since ang Tagum Cooperative has this womb to tomb na mga service and products, mm-mm, also we have this youth succession planning. So from yung mga kabataan natin na from youth members, going to regular members, aside from that, all the activities and engagement and education, eh, marami pa tayong mabibigay ng mga kaalaman and also to nurture them to be a better leader for tomorrow.
0: Wow, grabe naman. Grabe yung paghahanda ni Sir Nico. Okay, nurture yung leadership nila. And si Sir Ruben naman, for starter, meron akong question, Sir Ruben. Kasi ilang years na ba si Sir Ruben na naging opisyalis ng ating kooperatiba?
1: I think almost 5 years na. No?
0: 5 years. And yung pagiging cooperators natin, sir?
1: More than 20 years.
0: Yes, 20 years. Very seasoned na si Sir Ruben. Okay, my question, for starter lang ito, Sir Ruben. Why did Tagum Cooperative decide to establish yung itong tinatawag natin ngayon na TC Laboratory Cooperative? What was the main vision behind it?
1: It is so simple and of course talagang ang objective na itong Tagum Cooperative is to prepare our youth
0: for their future.
1: No? To prepare the youth for their future.
0: Okay. Ayun po yung gusto natin kasi we also acknowledge yung Tagum Cooperative. Ang dami-dami nating ginagawa dito sa Tagum Cooperative, provision of training, seminars, and hindi natin nakakalimutan yung ating mga kabataan. Kasi well, 50 years from now, siguro tatanda na tayo. Hindi ako tatanda.
2: I mean, pa rin, young at heart.
0: Young at heart. Okay, so yun yung vision behind it ng Tagum Cooperative. To prepare our Tagum Cooperative to thrive. And in order for our Tagum Cooperative to thrive, we need to prepare our youth population. Yes. In this case, yung tinatawag natin na TC Laboratory Cooperative. Now, Sir Nick, I have question. Bukod sa kaalamang pinansyal at pag-iipon, ano ang ating pangunahing aral para sa mga kabataang miyembro tungkol sa kanilang tungkulin sa lipunan? Because we defined a while back yung TC Laboratory, it's all about responsibility. And on top of that, ano ba ang pwede nating makuha or mag-gain ng ating mga TC Youth Laboratory members?
2: Yes, sir. Ken, no? Actually, we have also a background for this history ng TC Laboratory Cooperative. It is recognized by Cooperative Development Authority, ang TC Laboratory Cooperative. Okay. Last 2010 pa po, no? So at least na nasa at least 16 years na po ang TC Laboratory Cooperative natin. And it is under the guardianship of Tagum Cooperative, wherein yung Tagum Cooperative ang may Painan Co-op, which is ang Tagum Co-op, and then yung minor cooperative, which is this TC Laboratory Cooperative, that gives a building of stronger families, schools, and communities and cooperatives. Aside sa sinabi ko kanina na to nurture our future leaders, young leaders today and future leaders of our tomorrow.
0: Okay.
2: So ganun, Sir Ken, no? So sa with the help and guidance of our board of directors, our management, the vision to nurture our kids, children into a good leaders of tomorrow, Sir Ken.
0: Okay, ayun, ang ganda ng layunin talaga ng but to make it on a deeper note, tatanungin natin si Sir Ruben kasi kanina na-mention ni Sir Ruben the vision behind it ng establishment ng ating Tagum Cooperative, but formally, we want to know on a deeper level, ano ang pangunahing layunin o vision, kanina na-establish natin yan at a very surface level na definition from our guest na Sir Ruben. Now, ano ang talagang pangunahing layunin o vision ng Tagum Cooperative Laboratory, TC Laboratory Cooperative, para sa mga kabataang miyembro nito? Because I believe we have a deeper level of vision pagdating sa usapin. Well, in our topic, social responsibility for youth. Sige, Sir Ruben.
1: Actually, Sir Kent, I am from Academ.
0: Okay, yes.
1: Definitely, actually, I am now employed in Department of Education.
0: Education.
1: My focus is, and of course, my dream that the youth today will be our leaders for tomorrow.
0: Yes.
1: Kailangan nating hubugin ang kabataan sa tama at kwalidad na edukasyon, no? At ang Tagum Cooperative ay isang the vision of TC Laboratory Cooperative para sa kabataan ay magiging isang kinikilala at pangsyonal, no, na samahan ng mga kabataan, group of our youth, no,
0: yes,
1: na humuhubog at magiging empowered young leaders someday.
0: Yes.
1: And of course, sila yung mga leaders na may commitment at of course may paninindigan sa mga kooperatiba, cooperative values, at of course sa ating community.
0: Yes.
1: Yan po, Sir Ken.
0: That's the deeper level sa ating tinatawag na vision. We want to make it very functional yung ating mga young cooperators, because in the future, sila naman talaga yung parang ano mang Tagalog sa Mupuli. ang hirap mag-Tagalog.
1: We'll take over.
0: Ayun, ang talino talaga ni Sir kasi in English niya. We'll take over. Sila yung babalik.
2: Papalit.
0: Ayun. Okay, that's the word, papalit, para sa ating Tagum Cooperative. Now, this is a very personal takeaway from me. Kasi as I reflected, if yung mga youth population natin, if they're given the safes, if they're given the space to be recognized and be heard of, malaki talaga yung tulong, malaki yung power to ignite that innate nila na talent or talento or skills. Kasi if you're giving them the platform, the stage to improve, later on, when they land, say for example, they will graduate na from tertiary education, they feel mas mataas yung confidence level nila, because at the early stage ng kanilang buhay, marunong na silang sa mga ganitong usapin. So, na-expose na po sila. And that's very important. Kasi ako, before, when I was young, wala ako masyadong exposure ng mga ganito. Only then I realized when I landed into corporate job that it's very important na sa mga kabataan ngayon, sa mga parents ngayon, meron po silang ganitong importansya na nakikita or na-expose sila, say for example sa kanilang mga eskwelahan o sa mga non-profit organization, para mahubog po sila. Para pagdating sa panahon na magtatrabaho na sila, they have now the background, the experience na magagamit nila. And not only that, they will also have, they will gain yung confidence na tinatawag nila. Diba, Sir Nick? Would you agree, Sir
2: Nick? Yes, precisely, Sir Ken. No? So, napaka-fortunate ng mga savers and members natin sa youth, no? Especially sa Tagum Co-op youth members. Mm-hmm. Since nung unang araw sa panahon pa namin nila, Sir Ken, is wala pa yung ganitong program.
0: Grabe naman, parang ang tanda-tanda po na dyan sa statement po, Sir Nick.
2: Hindi naman, Sir. Hindi naman masyado. So, at this exposure, the opportunity na binibigay ni Tagum Cooperative, it gives confidence, development, and also improvement sa larangan ng kahit anong skills na pwedeng ma-apply,
0: yes,
2: and ma-acquire through the help of Tagum Cooperative. So, very fortunate yung mga kids natin nowadays na maka-explore and maka-experience ng ganito sa Tagum Cooperative.
0: Yes. And if you're an active follower ng ating mga social media platforms, you will know,
2: yes,
0: kung ano nga ba yung mga proyekto, mga programa na ginagawa, ini-implement natin para sa ating mga kabataan. And to inform everyone, meron po tayong official Facebook page for youth. Tinatawag natin yan na TC Youth Laboratory Cooperative. So, make sure na ma-follow po ninyo yan para ma-update kayo sa mga programa na ginagawa ng ating TC Youth Laboratory Cooperative. Now, going to the topic natin ngayon, Sir Nick and Sir Ruben, it's all about social responsibility for youth. And sa mga nakikinig ngayon, baka isipin nila sa mga bata, meron na silang mga ginagawa, kasi parang mabigat yung social responsibility. Sir Ruben, can you share with us formally, ano nga ba yung social responsibility na tinatawag natin dito sa ating Youth Laboratory Cooperative?
1: Okay, thank you, Sir Kuya Ken. No? Ang social responsibility ay ang pagkusa o pagkakaroon ng kusang loob na kumilos.
0: Mm-hmm.
1: They are free to express themselves.
0: Mm-hmm.
1: To, of course, magiging silang empowered, no, para sa ikabubuti ng iba. So this is a very big ticket para sa ikabubuti ng iba at mag-ambag ng kapakanan ng komunidad. Ayun. Habang isinasaalang-alang ang epekto sa sarili at kilos sa lipunan. Yan po, Sir Kuya Ken.
0: Yes, ayun po yung social responsibility. Makikita po natin na yung social responsibility is parang pang mature level na yung atake niyan. Parang pang mature level na talaga. Kasi gusto natin na ma-acknowledge ng mga bata na because we believe kasi na yung ang mga kabataan ngayon, they will have really the knowledge na ano ba yung mga bagay-bagay in the future. Kaya piniprepare natin sila kung ano nga ba yung social responsibility, because this is also one way to be part of the nation building process. No, sa mga kabataan ngayon, dapat maigi kayong magbasa kayo, tapos maging bahagi kayo kung ano ba yung mga usapin na pressing issues circulating our nation or even dyan doon sa mga communities kung saan man kayo nakatira. Ayun po yung social responsibility. You become an active contributor, an active resident or youth dyan mismo sa inyong mga communities. Anything that you would like to add, Sir Nick, on that, particularly sa ating social responsibility for youth?
2: Yes, Sir Ken. No? If i-apply natin dito sa youth natin, yung social responsibility, sa kabataan pa lang lahat ng principles, just like cooperative principles, values, isang principle din meron, and concern for the community and environment. So, doon pa lang ma-apply nila, wow, my young age, na-experience ko na to, and then apply ko na to, to help others, not just by myself, but to promote and also educate other people and help other people. So, concern for the community and environment also, sir.
0: Yun yung tinatawag natin na be the bigger person.
2: Yes.
0: Oo, you should be the bigger person. So, dapat mas nakakaintindi tayo sa mga bagay-bagay. Ano ba yung mga bagay-bagay? Sa lahat ng mga bagay, yes. Basically. Now, gusto lang natin ma-establish yung definition natin for youth, Sir Nick, kasi youth, meron din tayong mga regular members who can join sa tinatawag natin na TC Youth Laboratory Cooperative. Do we have a age group that is eligible to become youth cooperators? If meron, ano po ba yung edad na ito?
2: Yes, sir. Meron tayong products and services natin para sa kabataan. No? Just like like I said kanina, we are from womb to tomb. So, we have kids na naging member na ng youth natin, starting from 0 to 7 years old. And also, or 0 to 12 years old. And then, 13 to 17 years old. So, we have youth savers, we have power teens, and we have all that our community-based programs and service natin. And also, we have also the school-based, Sir Ken, partner schools natin na nag-i-encourage na for financial literacy.
0: Okay, so 18 years old yung capping natin.
2: Yes, kung mag 18 na for conversion na to regular.
0: And ito yung tinatawag natin sa lahat ng mga parents natin or sa mga youth natin na mga members sa TC Youth Laboratory Cooperative. Please do convert your accounts from TC Youth Laboratory account into regular savings. Kung
2: yes,
0: you're 19 years old and above, naku, i-convert nyo na po yan. Kasi isa to sa mga continuing challenges or challenge ng ating TC Youth Laboratory Cooperative. Kasi marami pa pong hindi nakapag-convert. And we want them to be active members of Tagum Cooperative. And the only way para maging active po sila is ma-convert po yung mga account nila from the Youth Laboratory account into regular savings account.
2: Yes, also. Okay. And also, Sir Ken, no, and Sir Ruben, it will be also a milestone for our kids and our youth na from kids and teens from youth membership going to regular membership. So, it's a very fulfilling thing na maging at young age, may ipon ka na, may savings ka na, may share capital ka na, the habit of saving, the continuous build up of your deposits. So, going to regular membership, hindi na mahirap kasi yung training and then yung mga experience nga nakuha mo na at younger age, madadala mo. So, at least when the time na maging regular member ka na, yung bata, yung mga full benefits and privileges eh, ma-attain ay ma-experience na ng members natin.
0: Yes. And Sir Ruben, can I also ask, kasi na-mention kanina ni Sir Nico yung concern for the community. On your personal note, Sir Ruben, ano ba yung concern for the community pagdating dito sa kabataan na tinatawag natin? Kasi merong concern for the community doon na isa to sa ating cooperative principle. And hindi lang nag-stay or nananatili doon mismo sa Tagum Cooperative, but in-extend natin yan dito sa TC Youth Laboratory Cooperative. Ano naman yung concern for the community pagdating dito sa ating TC Youth Laboratory Cooperative?
1: Yes, Kuya Kent, no? Ipinapakita, no, ng mga member na ang social responsibility sa pamamagitan ng pagsusubaybay sa mga halaga at prinsipyo ng kooperatiba sa araw-araw, everyday living.
0: Okay.
1: Hinikayat natin ang mga kabataan na magiging responsableng mamamayan, no, sa pamamagitan ng volunteerismo, volunteerism, pangalaga sa kalakasan, caring for environment, kaalamang pinansyal, financial literacy, at sa mga gawaing may positibong epekto sa lipunan. Samantala, diyan rin ay ituturo ang prinsipyong concern for community, no, na ang tunay na pamumuno ay dapat kinapapaluuban ng paglilingkod,
0: servisyo
1: to true service, malasakit at kumpasyon, no, at aktibong pagkikilahok sa pagpapaunlad ng ating pamayanan. Yan po, Kuya Kent, yung talagang concern for community, for the youth.
0: Yung na-mention natin kanina, concern for the community, it's one of the cooperative principle ng Tagum Cooperative. And in order for us to hone our youthful sector, sa mga edad na yan, dapat natutunan din nila kung ano ba yung concern for the community. Kaya ginagawa natin yan. Meron dyan yung concern for the community na ingredient. Dapat ma-recognize, ma-appreciate, ma-acknowledge nila kung ano ba yung concern for the community. Only then, they will provide a genuine service, compassionate service pagdating sa panahon na magiging empleyado or worker na sila, corporate worker na sila dito, hindi man dito siguro sa ating Tagum Cooperative, but sa lahat ng mga corporate sector or institutions, saan man sila magtatrabaho. Ayun po yung ang main reason or the rationale behind of this concern for the community. Now, Sir Nick, ano naman ang mga pinaka-core development ng mga programa na ito at sa pamamagitan ng anong mga gawain ito pinagtibay sa mga programa na ginagawa ng ating kooperatiba or TC Youth Laboratory Cooperative?
2: Yes, Sir Ken. At the core of this development is social responsibility, which encourage our youth at ating mga kabataan na mag-contribute for their families, schools, and also sa community and also sa cooperative. And this is strengthened through the community engagement. Just like an example is outreach programs. We have here also environmental initiatives. We have savings and financial literacy campaigns and other community development activities, Sir Ken.
0: So, ayun po. Marami pong matututunan yung mga kabataan natin with a simple act of provisions from our TC Youth Laboratory Cooperative. Kaya hinihikayat natin sa lahat ng mga parents dyan, if, of course, as parents, gusto natin na mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga anak. And one way to ticket that out is to enroll them or allow them to be a member ng ating TC Youth Laboratory Cooperative. Kasi sa TC Youth Laboratory Cooperative kasi, meron tayong mga activities just like yung na-mention ni Sir Nico kanina. Marami po tayong mga programa na ginagawa and we don't want na malimit yung mga anak natin, doon sa four corners of the room kasi ang dami pang mga pwedeng makunan ng pag-aaral or mga knowledge, no? And one is our TC Youth Laboratory Cooperative. So as parents, sana ma-experience ng mga bata ninyo yung ating pagiging active member ng TC Youth Laboratory Cooperative. So we highly encourage our parents to allow your members na maging miyembro ng ating TC Youth Laboratory Cooperative. Now, Sir Ruben, kasi si Sir Ruben is an educator by profession dito sa ating Department of Education. Ano naman yung mga layunin ng mga skills development? Ano yung mga practical skills na pwedeng ma-gain ng mga ating mga youth cooperators learning the basic or beyond the basic, learn beyond savings? Meron ba tayong, say for example, leadership or decision making and financial planning? Ano ba yung mga pangunahing kasanayan na hinuhubog ng ating TC Youth Laboratory Cooperative?
1: Yes, Kuya Ket, no? At actually, we have 8. Meron tayong 8 kasanayan.
0: Mm-hmm.
1: At of course, the purpose of this is kailangan matiyak ang holistic growth ng ating kabataan.
0: Maganda yon.
1: Kailangan talaga yung holistic growth upang magiging kumpiyansa at magiging kakayanin ng ating every individual na handang humawak ng mga tungkulin bilang isang pinuno, a leadership, at mag-ambag ng makabuluhan sa lipunan at sa kilusang kooperatiba. There are 8, no? 8 kasanayan. Number 1 is yung tinatawag natin na leadership or pamumuno. Second is communication. Not only communication, but good.
0: This is very important.
1: Communication. Mm-hmm. Tamang communication. And of course, teamwork.
0: Mm-hmm.
1: Teamwork is the key for success. Pagtutulungan ng ating kabataan. Next is financial management.
0: Mm-hmm.
1: This is very important sa ating kabataan kung paano na magagawa ng talagang true and financial management. Yung totoo at correct na financial management. Next is pagiging entrepreneurship. Pagiging entrepreneur.
0: Mm-hmm.
1: Of course, problem solving.
0: Mm-hmm.
1: Paglutas ng problema kasi ang bayan natin ay full of challenges.
0: Yes, andami.
1: Andami. And there is really an involvement of our youth. Next is the critical thinking, yung mapanuring pag-iisip. You have to think many times before doing the work or the job. Think many times. And of course, the last but not the least, Kuya Kent, yung decision making. Yung paggawa ng desisyon na makabubuti sa sarili at makabubuti sa bayan at sa kapwa kabataan. Yan po, Kuya Ken.
0: Dapat makabuluhan yung decision natin. One that would yield desirable outcome not just for your own self but for the entire humanity. Ayun po yung gusto natin. Kanina lang na-struck ako sa sinabi ni Sir Ruben na ang dami daw mga challenges ng ating lipunan. Nako, on a personal note, gusto ko naman let's not add to that. Let's be an addition to the solution. Huwag tayong maging problema sa sambayanan. Maging solution tayo sa mga problema. And one way to be a solution is maging bahagi po ng mga usapin na ito. And speaking of maging bahagi, dapat na nakasanayan na po natin or na-train na po natin yung ating mga sarili na maging kritiko ng ating lipunan and ma-acknowledge yung mga ganitong usapin. Oh, I like that. And also the communication. We want to emphasize sa Ruben and Sir Nick na how important is the communication. Kasi na-mention kanina ni Sir Work yung teamwork. Nako, the very main ingredient ng teamwork na yan is all about communication. I realized when I was employed that yung pinaka-importanteng skill na dapat matutunan ng isang tao is the communication skills. Mm-hmm. When you land into job, nako, napakagamit talaga yung communication skills. You need to collaborate, you need to blend and harmonize among the team. And if you're lacking with communication skills, nako, ang hirap nun. Say for example, there are arising problems that would occur ang hirap pag wala kang communication skills. Hindi mo yan ma-deliver, hindi mo yan ma-inform doon sa mga right authorities or mga right personnel. Kasi wala ka nga, you're lacking with communication skills. Now, dito sa ating Tagum Cooperative Youth Laboratory, hinuhubog po natin yan. Isa yan sa mga hinuhubog natin. Kaya, pilit namin, we constantly encourage our members ng mga parents na maging ipamyembro nila yung mga anak nila. Kasi ang daming mga programa dyan eh. Ang daming pwedeng matutunan ng mga kabataan. And meron, we conducted yung mga summer youth camp, yung leadership summit, yung mga business entrepreneurial skills and training. Ang dami po, ang dami nilang pwedeng matutunan. You know what? Sa mga bata, pag nakitaan natin ang potensyal, dapat hinuhubog natin yan. Say for example, yung mga anak natin, nakitaan natin na gusto niya magtutugtog ng gitara, huhubugin natin yan as parents. Maybe we send them to tutorial institutions like for guitar lessons, piano lessons, para mahubog yung mga talento nila. Meron namang mga advanced talaga sa pagdating sa academe. Then, during summer season, pwede naman nating i-enroll sila sa mga tutorials, sa mga institution, mga pwedeng mag advance sa kanila. Ang dami kasi yun yung pinaka ano sa Sir Ruben at Sir Nick yung yung sa during sa kabataan natin. Yeah. Ayun yung phase na learning pa sila.
3: Yes.
0: They are trying to absorb, they are trying to observe around this, ano yung mga nangyayari yung surrounding their communities.
3: Yes.
0: And only then ma-experience nila if you let them experience that one.
3: Yes,
0: that's why importante yun si Ruben na sa mga parents natin, importante na yung family planning. Kasali yun. Kasali yun.
3: Correct, correct.
0: Kasali yun kasi para mas maging produktibo yung ating mga anak, kasali talaga yung family planning na yan. Pag-isipan natin ng mabuti kung saan natin i-enroll yung ating mga anak. Ang dami ko nang sinasalita. Okay, I'm very active, no? I'm active enthusiast pagdating sa mga youth na... Kasi before, I was once an ambassador, youth ambassador doon sa Mati City. And isa to sa mga ina-address namin sa mga kabataan. So, I'm very particular. Now, for my next question, Sir Nick, kasi...
2: Yes, sir,
0: na-mention kanina, may mga partner schools tayo.
2: Yes, sir.
0: And ano ba yung proseso ng mga partner schools natin? Ano ba yung ginagawa natin in collaboration with our partner schools para sa ating mga kabataan, Sir Nick?
2: And for to further encourage no tong to be our youth members to be active in participating our

0: pagkilala upang ikayatin ang aktibong pagkikilahok at kahusayan ng ating kabataan na magiging kasapi, no? And the very reason why ay dito rin ay mabigyang ganyak or motivate sa kanila at ipagpapatuloy ang mabuting gawi at magsisilbing inspirasyon sa iba. And there are five, no, Kuya Kent, na maka-aspeto. Number one is outstanding leadership, no? This is how we recognize our youth in terms of their involvement, na ang kabataan ay namumuno na may integridad at kusa, no? Talagang voluntaryo, mm-hmm, with integrity. Next one is the community service. Ito po ay pagpaparangal sa mga nagsisilbi at nag-aangat sa kanilang pamayanan. Number three, Kuya Kent, is the siblings discipline.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay paggantimpala sa mga membro na may konsistensya at panagutang pinansyal. Number four is commitment to cooperative values. Pagdiriwang sa mga kasaping isa sa buhay ang prinsipyo ng ating kooperatiba. And the last but not the least, pagiging ehemplo or a role model, no? Ito po ay nagsisilbing inspirasyon sa iba sa pamagitan ng pagpapakita ng good example o magandang halimbawa na kung kaya ng isang simpleng bata, kaya rin nating lahat, at we will group together to become a strong nation through the participation of our youth sector. Mm-hmm. Ganun po, Kuya Ken.
2: Alright. So, ang dami pala mga appreciation, no? Na gusto natin lahat ng aspeto ay makuha ng ating mga youthful cooperators. Now, for the next question, ibibigay ko na naman ito sa kay Sir Nick. Ano ba yung mga main goals ng mga programa para sa mga members ng TCYLC? Okay, Sir Nick, for that question, I believe meron tong mga classifications din, or ano bang tawag dito, Sir Nick? Please enlighten us.
3: So this program, Sir Ken, no, ensure nga ang TCYLC members mag-grow into socially responsible, financially capable, service-oriented, and values-driven na young leaders who are prepared to become the next generation and cooperative leaders and responsible citizens. So unang-una na is to become social responsible, na maging responsible enough for our community, for our environment, with all the trainings that we learned and acquired, and we are equipped sa mga kabataan natin to implement it, and to share, and also help us educate other youth na maging katuwang namin sa pag-promote ng ating social responsibility, not just for financial education. Second is to be financially capable. So at the young age, we are more capable of the discipline, the habit of saving, and envision to become more financially literate in the future, no? So bawal palagi magwaldas, and also for the budgeting, and also aside from that, we are will be a help to our parents, no, and to assist them when we grow enough. And also for the service oriented, so all the trainings that also we acquired, makatulong tayo sa mga nangangailangan, not just for other terms, but also with all the necessary na to extend our help. And lastly, to our values driven. We have different cooperative values na embody sa Tagum Cooperative. And we would like to share it to you sa mga young cooperators natin. And from the first cooperative principle up to the 7 cooperative principle, the concern for the community and environment. So with all this, to become young leaders today, but great leaders for tomorrow, Sir Ken.
2: Okay, maraming salamat, Sir Nick. And nastarak ako kanina sa sagot ni Sir, wag daw magsiging ano, wag magwaldas ng pera.
3: Yes.
2: I have a following question to that, Sir Nick.
3: Yes.
2: Ibibigay natin kay Sir Ruben. Kasi si Sir Ruben ilan na ba yung anak mo, Sir Ruben?
0: I have only 3 kids.
2: 3 kids. Now, may 3 kids ka na. Of course, meron tong mga observations para sa kanya mga anak nung mga bata pa. Ano ba yung mga, what is the common financial mistake you see from young people today or during sa mga anak po ninyo, Sir Ruben? Ano ba yung mga common mistake? Kasi na-mention kanina ni Sir Ruben, huwag daw palagi magwaldas ng pera. Ano ba yung mga na-observe mo, sir, sa ngayon, personally? Ano ba yung na-observe natin ng mga common mistake, financial mistake sa ating mga kabataan?
0: Honestly speaking, sa ngayon, we are so excited of the online, yung sinabi itong online na...
2: Yung mga online games.
0: Yung online na social shopping. Online shopping.
2: Ayun. Because parang younger leaning age, towards me yan, sir.
0: At younger age ng actually yung as observed in the schools as early as elementary grade, yung kabataan ay alam na niya kung paano mag-shopping through online.
3: Ayun. Add to cart and check out.
0: Add to cart and then yung magbabayad yung mga parents. Yan ang big mistakes ngayon na hindi dapat, no? Mm-hmm. At the younger age, dapat the Tagum Cooperative will really intervene this kind of practice. This is not a good practice for the young, for the youth, no? Mm-hmm. At actually, Sir Kent, yung tatlong anak ko is really a member of Tagum Cooperative. Mm-hmm. At isa pa, yung apo ko na ngayon ay 3 years old, kasi ang lolo at lola ay nag-ipon sa pamagitan ng mga coins, 10 pesos, 20 pesos, 5 pesos. Inalagay lang sa,
2: kawayan.
0: Kawayan. Tapos, we found out, bakit hindi natin ilagay ito sa TC Laboratory Youth Lab? So, sinama ko yung apo ko doon, presenting to the Nabuturan branch officer, ito yung apo ko, at mag-iipon na siya starting today.
2: Wow.
0: So, yan a good practice, sabi ko sa kanya, apo, this is your money savings, kailangan mo itong ipalago. No?
2: Mm-hmm.
0: At also, I challenge my 3 kids also to add their savings for their future.
2: Yes.
0: As a part of discipline, part of financial literacy in their own. Kasi, tell you honestly, hindi lahat ng tao alam kung paano magiging financial literate.
2: Mm-hmm.
0: Lalo na in the presence of the online shopping ngayon.
2: Wow.
0: Napakadali. Very instant.
2: Yes.
0: Isan po. Yan ay isang pagkamali natin na minsan we want all the things to be more simple, more efficient, pero hindi natin alam yung effect noon is we do not know tomorrow,
2: malaki.
0: Wala na tayong pera because of that.
2: Grabe, no? Parang ayoko nang mag-online shop.
0: Okay naman.
2: Discipline. From time to time, discipline lang.
0: Discipline lang.
2: Ikaw naman, Sir Nick, ano ba yung common financial mistake na na-observe ninyo sa mga kabataan ngayon?
3: I think, Sir Ken, no? So, into social media na kasi ngayon. Mm-hmm. So, we have other platforms, just like, not just for the sa shopping. We have also like TikTok, FB. So, may mga, and also noon, mga online games. So, may mga naka-link na mga so account. Parang medyo mahihirapan talaga si Mama tsaka si Papa.
2: Mm-hmm.
3: At the same time, mababawasan pa yung mga savings and naka-link pala yung mga other games.
2: Mm-hmm.
3: And hopefully, ma-discipline natin yung kids natin or si Kuya and Ate ngayon na nakikinig. At least, we'd like to remind you that money na na-earn ni Papa at tsaka ni Mama is hindi madali. So, we'd like to treasure it and spend it sa makabuluhang mga bagay, Sir Ken.
2: Yan, pang parents talaga
3: siya. So, maliit pa yung mga kids ko, so medyo okay pa lang.
2: Ako, hindi ako magbibigay ng advice kasi wala pa naman akong kids.
0: Yeah. Soon. Very soon.
2: But anyway, kasi we often observe kasi, sabi ni Sir Nick, yung mga kabataan ngayon into socials na. That's true. Siguro ang pinaka-disadvantage dyan is a very huge portion of their time, sa 24 hours na yan, napupunta lang sa social media browsing.
3: Yes.
2: Where in fact, there are a lot of things to do that is more productive and that is more learning na para mas advantage sa kanilang well-being. So, as parents, ang dami po nating, we are playing a good role para sa mga usapin na yan. So, kailangan nandyan yung disiplina, nandyan yung mga good advices para mahubog talaga yung mga kabataan natin na hindi maabuso yung mga social media platforms ngayon kasi mahirap na. Dapat sa murang at the very young age nila ngayon, dapat they are knowledgeable on how to use those platforms. Ang dami na kasi mga platforms ngayon.
3: Mm-hmm.
2: And one intervention kayo ng mga magulang is dapat nakatutok. Yes. Na, wow, ang grabe nagsasabi. Grabe na ako, Papa.
0: Ang lalim na.
2: ikaw, Sir Ruben, ano ba yung advice na pwede mong mabigay para sa mga parents natin para mas maging better yung mga anak nila sa financial na usapin?
0: Very simple, Kuya Ken.
2: Mm-hmm.
0: Number one, be a member of Tagum Cooperative.
2: Ah, ang dali lang.
0: Very simple.
2: Ang dali.
0: Yes. Kasi sa Tagum Cooperative, alam nyo, there is really a responsible parenthood, no? Paano gumawa ng simpleng pamilya, paano gumasto sa simpleng paraan, at actually simplicity is beauty.
3: Yes.
2: Wow.
3: Tama.
2: Being simple is beauty. Ayun na yun. Alright, so I think we all wrapped up sa ating mga pinag-uusapan or sa ating natalakay kanina, all about social responsibility for youth and with a touch ng ano ba yung ginagawa ng ating TC Youth Laboratory Cooperative and some other important information regarding sa ating TC Youth Lab. And for now, of course, may mga active viewers and listeners natin ngayon, mga avid fans natin dyan na nag-aantay para sa ating text promo question kasi parang parang ang dami naming napag-usapan, parang nakalimutan na namin yung text promo question. Baka nailista na nila lahat yung mga information na tinalakay natin kanina. Okay, for our question, ano ba yung question natin? Maghahanap ako. Gusto ko yung mahirap para mahirapan yung mga active listeners natin. Okay. Ito na lang. Ano ba yung cooperative principle na gusto natin nandyan sa ating mga young cooperators din? Kanina na mention natin to. Ano ba yung mga ano ba itong cooperative principle na ito na gusto natin ma-inject, ma-apply din ng ating mga young cooperators dito sa ating TC Youth Laboratory Cooperative. Okay? All right. Ayun po yung question natin. I-send lang po yung tamang kasagutan ninyo sa ating number na 0919-069-3382. Ayan po. And at this point in time, since we are about to wrap up, nais po nating marinig din yung mga parting words ng ating mga panauhin ngayon. Let's start with Sir Nico. Sir Nick, take it away para sa iyong mga pa-shoutout dyan.
3: Thank you very much, Sir Ken, and thank you very much, Sir Ruben.
0: Thank you.
3: And sa mga beloved members and would-be members natin sa Tagum Cooperative, and listeners and viewers natin dyan sa FB, and sa mga nag-tune in sa station natin ngayon. Hopefully, marami po kayong nakuha na learnings, mga good news and information for you to share from our topic today. So already, the information is already here. We've shared to you. So, it's you. It's up to you for the implementation, right? So also see you again and join us for our next episode for our Tagum Cooperative, Tubag sa Panginahanglan, Yes sa Kausubagan. Thank you very much, Sir Ken.
2: Ayan, maraming salamat, Sir Nico. Ang dami pang energy ni Sir Nick. Ayan po, mapapakinggan po natin yung ating board of director din. Walang iba si Sir Ruben J. Riponte.
0: Thank you very much. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong oras at pagsubaybay ng ating radio program. Para sa mga hindi pa membro, ngayon na ang tamang panahon. do not waste your time. Ngayon na ang perfectong time para sa ating lahat, no? Para sa, and of course, para sa mag-avail din ng mga serbisyo, para ma-avail ninyo ang mga serbisyo ng Tagong Cooperative Programa at suporta na inihanda para sa inyong pang-unlad. Thank you very much and salamat sa pagsali.
2: Ayan, maraming salamat Sir Ruben. And sa mga nananatili pa po dyan sa ating live stream, sana naman ma-share ninyo yung ating live para mas marami pa po ang makarinig ng ating balita at marami pa po ang maging bahagi, maging miyembro po ng ating Tagum Cooperative at matulungan natin mabigyan na ang pinansyal na pangangailangan. And of course, please don't forget to follow our official Facebook page para updated po kayo sa mga susunod nating programa, mga episodes at mga latest developments ng ating kooperatiba. Sa mga nakikinig naman via on air, if meron po kayo mga Facebook accounts, which I would assume meron talaga, please do follow and like our official Facebook page para makita naman ninyo yung mga mukha ng ating mga bisita and of course sa ating host. Ayan po, once and for all, ako po ang inyong lingkod, Kuya Ken. Kasama po natin ang ating Research Development Specialist, walang iba si Sir Nico Revita. Kaway-kaway sa ating camera, Sir. Ayan. And of course, ang ating incumbent Board of Director, walang iba, Director Ruben J. Riponte.
0: Hello.
2: Ayan. Maraming salamat po. Sana ay pakinggan po ninyo uli kami sa aming susunod na programa. Ito po ang ating Tagum Cooperative, Tubag sa Panginahanglan, Giya sa Kauswagan. Daghang salamat. Og dalaygon ang Diyos.
1: Kini ang FMR.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Handa ka na ba?
4: Welcome.
3: Ito na. Magsisimula na. Ayan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan buong papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, tagapati na pangi. Mayo nga kulawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala po ka tumar na. Mayara po ka tritis. Karun wala. Pero wala na magapati. Wala mo kung bati tritis. Hindi po. Mayo.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko.
6: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Atangaras, kapamilya, ka-vibes, alas 4.37 na, late kita nakasugod sa itong programa karon ka-vibes. Sa mga ka-vibes ato, ka nakatunin na karon sa programang FMRT Ug Lucas. May pag-aminaw, may pag-tunin ka niyong tanahan, kapamilya, ka-vibes. Ug syempre, sa itong mga solid kapamilya, ka-vibes, na nagatang sa mga programa diri sa itong sibiyahanan. May pag-aminaw, mayang hapon kanyang harot, tanahan kapamilya, ka-vibes. Siyempre, kinighapon niyong kay Jason ng iyong kauban sa programang Adlaw nga Lunes, nga to sa Adlaw nga Biyernes, sa programang FMR Favorite Mix Opera, ang favorite among request. Ang mangilog naman ng programa ni Niburoy Pats. By the way, ka-vibes, alam sa iyong greetings, requests, pati baya, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, sa mga ka-vibes sa ito, ka nag-Facebook karon, naka-online karon, pwede ka ka-vibes kung magpilin sa iyong paboritong lokal nga Bisaya nga kanta ka-vibes or pag-request ka-vibes sa iyong paboritong Bisaya nga mga kanta ka-vibes. Isip suporta sa ito mga solid nga local artist. Hey, sa pag-request, sa pag-play pa lang ito ka-vibes. Isa ka na kadako na nga tabang o dako nga inspirasyon o dako nga motivasyon sa ilaha para mo padayon sa matag pagsulat sa mga kanta, pagkama o pagka-creative. Kung sa mga ka-vibes sa ito talaang nangapaminaw karon, pag-request mo ka-vibes sa iyong paboritong mga inyong mga kaila. May kailang mga Bisaya ang mga artist ka vibes, pwede kayo na ito na nga i-play ang ilang mga kanta dari live on air. Siyempre ay madunggan ang vibes sa itong Facebook Live. Kung sa mga ka vibes sa ito nga nagbiyahe ka roon, nagkauban lang tibuk pamilya, nagka-banding, may pag-aminaw, may pagpa-kapihin yung drama, may pagpangapin ninyo drama. Siyempre, lami kinaparisan ng malunggay pandisal. Sa mga ka vibes sa ito nga nagbiyahe, amping kanunay, always kita mag-ingmat sa matag kanto, sa matag dalan, kaya di na tumatag na ang panahon ka-vibes kasi nung sa na ito ginihinay kasi na ay mga abusado sa dalan. Murag wala na'y ugma. Bandamay, di porkit apiki o gnaw. Pakusukusog na lagdaga. Always, mag-amping ka, pamilya ka-vibes. Mag-suot o helmet. Siyempre, safety ka sa imong mataglakaw. Siyempre, huna-huna ang dunay pamilya ng gulat sa imong matagpa. Pag-uliin mo ka-vibes. Ang pag-amping. Pag-amping in town ka-vibes kay sayang kay si Mare. Sa mga ka-vibes na ito karoon nga, mga tindero-tindera nga napa silang trabahoan karoon na nandira pa in town. Alang sa naikauli para sa ilang tagsa-tagsa ka-pamilya. Huwag siyempre, sa itong mga estudyante usap nga nag-study siguro karoon na nag-answer sa mga assignment o nag-dula-dula. Nag-relax sa adlaw nga Sabado ka-vibes. Siyempre, siyempre, happy, happy Saturday katong tanan ka-pamilya ka-vibes. Adlaw nga Sabado, yes, ka-vibes, August 22, 2026.

May kuy bilya rin. May pagamina mo kanimo dala. May kuy bilya rin. May pagamina mo ako ano siyang batchmate sa una dala sa may Manat National High School. May pagamina mo kanimo dala. Siyempre, speaking of Manat National High School, may pagamina mo sa tanang watchman po dala kang Manong Jimmy or Buda kang Labadan. Boss Labadan. May pagamina mo. Sa mga kabanan ni Manong Jimmy, may pagamina mo. May pag-tune in kanimo dala. Tanan ka pamilya ka vibes. Siyempre ka vibes. Siyo kalimot nga sa itong pagbalik makauban na to. Usa ka local artist nga gikan pa sa Bukidnon. Usa ka artist ka vibes nga nagsulat itong mga daghang mga inspirational nga mga kanta ka vibes. Atong paniko niya ka vibes sa pagbalik ato ang ilailahon atong hinabiyon. Usa ka local artist sa Bukidnon si Simple Rhyme. Karas ka pamilya ka vibes alas 4:42 na. Kaya po nagpaminaw sa programang FMR Tingog Lokal. Dili lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon 96.7 FMR Davao Digo. Your favorite music radio ka pamilya ka vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangis, Davao City. Ako ng tilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lamig kauna, no?
9: Good news! The

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

0: Atong oras, kapamilya, kabibes, alas 4.55 na. Kapagyapo na kapaminaw sa programang FMR Tingog Lokal. O siyempre, atong nadunggan ang kantang Pasumbingay by Simple Rhyme. Atuan na siyang pangutanon, atuan na siyang unsay bitaw ang behind na kanta ka vibes, ganung nasulat na siya. Atuan na siyang istoryahan, siyempre ikaw ba natong guest karon nga si Simple Rhyme. Ano siya sa linya karon ka vibes, atuan ni welcome mga tong guest karon Simple Rhyme. Tol, mayong hapon, mayong
1: halkong Pilipinas.
0: Mayong pagaminaw ka ni Mudra, tol.
1: Nagpadayon ba gihapon ang istorya nga nagkaiusata aning yuta nga natawan Pilipinong nagtubo.
0: By the way, kabibes, alang sa inyong greetings, request, pati bayay, text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, alang sa itong Facebook Live, research sa mga kabibes, sa itong Facebook page, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Kabibes, ito ang i-welcome mga itong guests karon, all the way from Bukidnon, Simple Rhyme. Tol, mayong hapon, kanimudra.
2: May hapon,
0: kanimudra. Musta man?
2: Maming lawas, sige po, mayro, sige po.
0: Tol, sa itong mga solid ka vibes, tol, sa wala pa nakaila ka ni mo, pwede bang iila-ila ni mo, ay paila-ila ni mo yung mga kaugalingon, tol?
2: Sa wala ba day nakaila sa kuha, ako day si Simple Rhyme from Valencia City, Bukidnon.
0: Yes.
2: Sa karapir nga, pobring rapper.
0: Asa man nagikan na imong pangalan nga kuan tol, Simple Rhyme? Aha, ni mo na unsay basihan ni mo ana. Padayon bag hapon ang unsay sinugdanan.
2: Akong pangalan. Sa una gusto mo ko na ako sa un kuan. Nalimtan pero nabuo akong pangalan nga Simple Rhyme. Murag didto ni sa EA Records kay kwan man ganang akong mga linyada
0: mong mga linya simple lang pero naiunod ana, mga na ba ang pasabot ana, simple lang pero naiunod
2: kay kwan simple lagi, simple ra 1-2 umarin to ka anak ko Simple Rhyme.
0: So nagsugod ka sa EA Records ka ang Edison Anunciado. May pagkabinaw ka ni Moderator, Edison Anunciado.
2: Bago pa ko kuan, kurog pa akong tingog mag-record. Dili pa. Maulaw pa ko.
0: Pero matanaw na to imong mga views sa Facebook, sa YouTube, no? Dagko na po din yung mga views sa pagkayo. Sa ganito yung kanta ni mga nag-viral gani, katong daghan o views. Sa ganito yung title na to.
2: Ingay, Kintay, Sampiton, Mulo.
0: Mao ni atong gipa mao ni karon atong gipaminaw mao ni Pasumbingay.
1: Nyo ipadangat gipaagi kanta aron ta maka.
0: Okay tol, sa mga kabibes atong nagapaminaw, gusto na mo mailhan pa ninyo si Simple Rhyme, pwede ka ninyo ni kabibes nga i-visit ang iyang
1: Mahal kong Pilipinas unsa na.
0: I-visit ninyo kabibes ang iyang Facebook page history, ang Simple Rhyme or ang iyang ganino na gina-upload mo mga kanta tol.
1: Pinong nagtubo.
0: I-invite ako itong mga ka-vibes kung asa kanila makapaminawan sa imong mga kanta, sa imong mga original nga kanta, sa imong Facebook page o sa imong YouTube channel.
2: Sa tanan day ka na akong gina-invite ang i-visit nila among kwan, Spotify, naana sa Spotify ang among mga kanta dayon. Among YouTube channel, CBS Music, Simple Rhyme Official. Og sa among mga Facebook, Cyril si Paris og Simple Rhyme Tahom. Nara makita ra di among mga posting.
0: Kaning Pasumbingay tol, pwede ba nato ning hisgutan, istoryahan nato kung unsay unsa ang istorya ani nga kanta, anong unsa inspirasyon nimo, anong nasulat nimo ni nga kanta?
2: Dili sa ako man gud sa pagsulat na kuha ng Pasumbingay. Tubers na siya manggod, tubers na nahuman ako niya, gi-record na ako sa BRP Records. Mo, wala pa na siya natiwas, kulang pag third verse. Nya, kato nga time, gapamasayro, murag bago pa to human COVID data. Nya, gapamasayro ko, na ako'y nakasakay nga, kuhan, igulang, dili na ako madumduman to yung naong, pero natod na ko dito sa ilang kuhan, baka pasayro na ko. So dito dayon, sa istorya mi ana pilay pliti dong. Ana ko nga kwadraba. Tay kanang 50 raba kay mahal ka yung gasolina. Dito nagsugod ang third verse na istorya mi. Mahal na dong gasolina, mahal na ang bugas. Unya ang krimen ni balik. Mao din to ko nauna ko pagbalik na ko masayro, nag-relax man ko sa kanang bikiri. Dot siya oh, anak ba? Mao din to na paguli na ko balay. Disulat na ko. Dali ra
0: dali ra gid siya pagsulat tol no, basta naa kay basihan bitaw sa imong pagsulat og mga kanta. Dali lang dali, dali lang nimo mabuo ang usa ka verse, di ba? Tama ba ko tinuod no? Ah, kabahin sa imong third verse ato, kabahin to siya sa pagmahal sa gasolina, mo tong isa isa to sa
2: manong nga to siya pasumbingay.
0: Kinsa ning babae nga imong kauban na ni tol? Kinsa ning babae imong kauban na ni nga chorus imong kanta nga pasumbingay?
2: Si Kwan na. Kana unta nga kanta, Kwan man may ana pero nabahin mong gud na kay tungod wala nang kasinabot pero kana na proxy gyapon na kay na busy pud to si Windy, na proxy na lang pud na siya ni kana si Ili, si Naina.
0: Asa ka under nga kwantol nga grupo sa CBS Music kang Cyril or naba pa kay lahi nga grupo dati bago ka nag under kang Cyril?
2: Ana kay kwan dati kwan kanang pag wala na bungkag man namong 69 96. Pero na akong mga Brad Mangod, Brad sa Sitapi Omega. Ito rin ko na padulong, One Is Production na mong gidala. Ang Todron, mo na, si CBS Music o One Is Production.
0: So tol, sa ito mga kabibes nga nagpaminaw karon, i-invite sila sa napaminaw ng inyong daghan pang mga kanta. Kauban si Cyril, si Paris o mga sinamoy maabutay ng bagong mga kanta tol. Hindi nyo sila i-invite kung isa ning i-play na to ni Ron kaning kanta ninyong bago pa nino, kaning way kabaguhan. Ato ning i-play pagumaan sa tong storya karon. Pwede sa itong mga kabibes na raang nagapaminaw ang tanaw sa itong Facebook Live na natay panghatag karon kabibes sa kakalo kabibes kung gusto mo. Kung gusto mo nga makadaog ani, stay tuned lang mo, paminaw lang mo kay maghatag tag usa ka pangutana ka vibes nga pwede ninyong madaogan kini nga kalo ka vibes. Simple ra ni siya nga kalo, dili kay ni siya mahalon, dili kayo ingon nga branded, pero at least kinasingkasing o gikan gini sa kuha nga kalo nga at least wala pa man tay mga sponsor karon, mangita pa tay mga sponsor. So maningkamon sa tanga at least sa mga nagapaminaw, nagatutok na atay mahatag ba nga gamay bitaw nga regalo or pahalipay para sa inyo. Sa mga kabibes ato, ato ang padayunan ng storya si Simple Rhyme. Tol, dira dyan ka nag pagsugod ni mo o rap tol, dira na dyan ka nagkuyo sa Bukidnon o kinsay imong influensya bago ka nindot di ang rap. Kinsa ang nagpaila si mo sa rap tol?
2: Sa una, mga murag kwan 2006 ata to nagsugod ko, garap ko. Okay, guys, kwita mo ko.
0: Taon-taon na po din, no? Pila edad ni mo, anak?
2: Murag, kuhan po ko, anak, guro, 20, yung sabah, kay 34 na mungod ko.
0: Unya.
2: Kuhan, 2006, garap na ko, anak, pero naamungod to yung nakaabot din nga daga Manila. Nga, ay, kayo mo beatbox ba niya? Nag-schoolmate me. At mao din to, nasugod na ko ang rap, buat-buat ko rap, pero akong hilig gid sa una mubuat og kanta kanang kwan. Kanang mga pangbanda bito nga kanta.
0: Ah, pangpulban imong kwan. Imong tirada sa una.
2: Nya, yabag man ko, ni rap na lang ko.
0: Mao bito nay kasagaran tulo sa mga rapper nga kanang sa mga rapper ba tagsara jud kay rapper karon nga nindot og tingog kasagaran na. Kasagaran na. Dili ingon nga maayo mo kantawan na yabag gyud kasagaran. Pero dili tanan na. Isa na kuha na sa mga ginaingon ni mo nga yabag. Tol, pagsugod ni mo og wala kisa imong idol nga rapper tol kanang imong murag sa nagapaminaw ko sa imong flow sa imong pagkanta murag na ipagka Winston Lee.
2: Pagsugod gina ko kwan garap ko sulat mong gud ko kanta sa una. Now sayang lang to nangawala diri kay nabiyaan mo na ko tong kuan na adto ko Cagayan trabaho. Glaknan gid akong kuan sa una. Ana sulat ko dayon pag 2011 undangan ako kay adto mo ko Cagayan trabaho. Ya dito wala may lisod mong gudang recording sa una mga lang. Ule, una kay ka-recordan ba?
0: Dali, kuan kayo ka ng bihira ra kayo sa una ang na-recording. Naam ka ni-recording sa Dabaw ka ng madagko bito nga recording studio. Karon nga, ayahay na kay karon nga mga rapper karon kay nanay gagmay ng recording. Kung quality na po, labi na ang AA Records, di ba? Makaingon na po na ba nga, makasukol na po. So, dili gidi kuan po no, dili po di dali imong pagsugod sa rap di ay na po di mga ay mga trials, ay mga kakulian po di ay niyagi po patol nga naguna-una ka nga dili man murag dili ko linya aning rap undang sa siguro po nakatry po po kayo ngunana ang mga pagsulay.
2: Oh, nakakuan gid ko pagabot na Cagayan anak ko nga wa man ko'y makitaan diri nga kuan unya akong masabay dito mga banda kanang kanang inside city ba anak sa Cagayan makasabay na ko na sila na di makuan ni guro aning rap no tong akong mga sulat. Awa na na akong gikwan niya. Ang tod niya nagkwan flip top pero sige ko grab ka nang sa video kihan ng mga kanta nilang gagong rap naglat na mga sarbakuta Republican may kusa mga anak ba niya mga 2000 oh unsa nagsugod ang flip top pag sulod sa flip top dito na po'y giganahan ano ko eh ba rin to pag abot na ako Valencia ipadayon ako kay sa Cagayan pa ko nangita naman dahil ko recording dili sa Valencia itong pag abot na ako Valencia nakuan ko sa Edison SLTG nasulod ko sa SLTG dayon dito na ako kasugudok sulat banga pila ka kuan murag dili makuganaan sa kong gulingon mura mag naikulang ang kuwang ba may kuwang sa kong kuwan niya anak ko nga stingan ka na ako niba ang to nabodin to na ko itong kanta nga bayaran man ata to or salik sa Ginoo basta kana niya murag COVID murag kuwan lagi to pandemic, COVID lagi to
0: pandemic time to siya mo to yung mga taas ka o panahon para magsulat kay kasagaran tato naram to sa balay good mo to'y pinakataas nga panahon para magsulat o mga kanta tol diba si Simple Rhyme karon minyo na ba or minyo na or single pa
2: naray duha ka kwan anak
0: naray duha ka anak tol kanang kwan tol ba nakoy pangutana sa imo kanang katong kanabitong pagkasulod ka sa kaminyo tol nahimo ba po ng babag sa imo para sa imong pag-rap nahimo ba na siyang posible nga nakita ni mong rason para makaundang ka pero gipursige gyud nimo nga kay mo na imong hilig nabay ang unana ang mga pagsulay po sa imong pag-rap tol
2: pero okay raman po kay supportive man po akong asawa pero nay mabot gyud ang time nga tetawag ka na kanang
0: maluya ka no
2: pero ako maro mangud ko kay gahinan po na ko ang rap niya bisag unta bisag gabitay bintay na gani akong motor ato
0: bahalag mga bitay ang motor basta ma-record lang ang mga kanta nga sinuwat man no
2: kay indot ba yan indot ba mo gan ni mong
0: oy lagi by the way tol unsay imong sa imong pinakauna nga record unsay imong experience unsay imong resulta sa imong kanta kay naam gitay kaugalingon nga naggibuhat sa tong pagkadungog sa tong pinakauna nga record ba unsay imong gibuhat tol nandong
2: sa buot na ko kanam sa permiro gyud nga record
0: permiro nga imong nadunggan imong kanta ba nga ngani di ko tingog pag mag-record do
2: mami kay sa permiro dunggan imong kanta niya
0: ningagi ba po permiro. Niyagi po ka nang halos ka pila ni Mugi balik-balik kong play na pinakauna na kong record nga kanta tol dili ako ang kuan lang baka nang nalang ko'y verse dito taghan me collab niya. Moto nga pag kinaunahan, paggawas gud pag humanog mix. Kapila gid ako gibalik-balik ang akong verse bitaw nga paminahon nga. Ay kunani di ko diay. Kunani di kong tingog pag mag mag-rap ko, kunani di ang output diay pag mag-rap bitaw ko. Sa una kay kuan pag ikayto kanang kuan pa bitaw kayo kanang Bisaya pa kayo og kanang kuan dili pa usahay ang tumoy, dili pa gay mag-rhyme gani kay basta kay makarap lang. Kunana ba isa i partir man po na sa atong pag-rap nga dili gyud magsugod ta sa baba ba. Niagi pa pud kana nga kapila nimo gi-play.
2: Oo, kanang balik-balikon lagi nimo kay di ka katuo ba nga uy. Garik na ko kanta o ana ba.
0: Gani halos gyud tanan no maka kuan gyud ana kay ma-amaze ba nga maka proud gyud ba nga na kay original nga kanta nga imong gi imong ma-play imong labinag ma-play sa lahi nga lugar niya wa kabalo nga wa sila kabalo ba nga ikaw di ito. Diba proud gyud ana nga basta na ma-play sa mga mall, ma-play sa mga radio station kana isa naman ang radio station nga makasuporta sa tuwa. O gining nabuo niya itong programa nga nanagin siya sa una gibalik lang ba nga tingog lokal kay sayang mong good food ginaghan ba kaya mga local artist nga ulang og exposure bitaw kani dili pa lang simple pa lang yung kayo nga pamagi kay kita pamagi na pa sa online kani mong mga kanta wala nang i-play dire ya naka playlist ani dire at least ba nga katabang bitaw ta ng mga listeners nga makakita sa tuwang live karon mga syempre tol i-inba i ato mga listeners karon kang i-susen anunsyado nagtanaw siya karon tol what's up kapugi ni Simple Rhyme ta homoy at ang Snowflakes Ma'am TC Ortiz Sentapa happy weekend ka vibes o ka Edison anunsyado shout out kang Edison anunsyado dra tolong sa imong mensahe sa mga rapper nga nagsugod pa lang sa imong masulti sa ilaha o sa imong matambag sa ilaha.
2: Sa ako maingon guro kanang ingon nga padayon kumon kuan naman kaya na kanang kuan na siya
0: murag kuan kaya siya kanang kumon murag gasgas na kayo
2: kanang kuan nga padayon lang ayo ang dapat mangod pero sa akong ginabuhat mangod bisag diba dili man gid ta kuan di man gid ta perbektong tao mga kuan man pud ta pero akong ginabuhat mangod matagabi eh magampo ko. Uwi kayo. Bitaw magampo ko nya. Akong iduol permi sa babaw nga. Dungagan ko niya kaalam para mo musulat ko kanta.
0: Isa pa lang ako. Ang matagkanta ni mo, gisalig ni mo sa Ginoo. Dili ka sa imong pagsulat, dili ka mablangko sa imong pag giya. Ngita ka giya sa iya para at least halandagan ni mong utok bang makasulat bito kag daghang mga kanta. Dali lang ka makakonek og mga kanta. Kaya maubi na yung pinakalisod no kanang sa pagsugod o sa paghuman. O, diba? Experience po di mo na sa on pagsugod niya. Mga isang makasugod na ka. Padayo na. Ang pagproblema na po dira ang paghuman kung unsay pinakamaayo nga pang last nga linya na pwede nga mo tatak or pwede nga mo bagay. Diba isa naman na sa mga maupo na yung pinaka ako isip magsulat ko maupo na akong pinaka kuan pinaka challenge muna akong muna na ba pod ka?
2: Muna nga ang kuan pod lahutay
0: isa po na isa po nang lahutay bitaw kay nga pila na lang karon ang muingon nga padayon ako gani karon tol naka sa tuwang kuan karon wala na koy gawas-gawas si Edison gani shout out kay Edison na may kolaban ni nga ischedulean ko niya og atong Biyernes pa niya Sabado na ron wala na ko natagagi gayon bakay syempre nanay mo gutay nanay pamilya ba niya murag sa pagkakaroon ng ako ang pag-rap murag hobby na lang hindi na ingon nga kanang kuan bitaw ka ng murag focus sa gyud pero kung night time pwede ana bitaw pero karon kaning kang Edison na siya daw wa gining tagaanog iyon kay usap ini kabugat nga rapper dira sa Bukidnon sa kagahi nga rapper dira sa Bukidnon si Edison anunsyado. So tol sa mga kabayb sa to nga ika paminaw karon paminawan niyo kabayb sa mga kanta ni Simple Rhyme search lang sa Spotify ang Simple Rhyme o sa Tanang Music Digital Platform, sa Spotify, sa Apple Music, sa YouTube, TikTok, Facebook Reels. Pwede nyo madunggan, Kabayo Vibes. Siyempre, sa Facebook page niya, i-like and follow nyo, Kabayo Vibes. Ang ilang YouTube channel, usabi niya, CBC Music o Simple Rhyme Official ba to, tol? Simple Rhyme Official? Simple Rhyme Official o sa iyang Facebook page, usab, sa CBC Music o kang Cyril Sipares nga iyang partner karon sa pagbugna o mga kanta. Shout out kang Cyril Sipares. Tol, katapusan nga mensahe, tol, bago na to i-play ni imong inyong kanta ni Cyril nga Way Kabaguhan. Katapusan mensahe sa itong mga ka-vibes o siyempre apila na po na mga local artists na to.
2: Salamat ko sa FM Radio sa na-invite ko nagaantag time oras dira na makuan dayon. Siyempre kuan sa akong mga kauban diri sa Bukidnon, local artist diri. Is LTG Bukidnon, no? Shout out dia ninyo. Si Reno Ramirez, Cyril Sipares, Juan Edison. Dayon dia sa akong mga One Nice Productions, sa mga brad na ko dia mo sa Sambuanga, sa Cita B Omega. One Nice Productions, silang Chingbo, WBit, G1, Maldito, Berdugo, Leo, Atlucansi, Jablo, o Christian P. No, nami kwan karong kwan dito sa 26 sa Pagadian, Dumalinaw, uban mo ang 187 Mabsta.
0: Oh, ni Seven Mata sila, kuan sila. Smuglas, 'di ba? Smuglas 187. Inyo ipadangat
2: gipaagi ko sa dayon sa kuan.
0: Yes, tol.
2: Dayon sa kuan, salamat pud ko no sa Dragon Unit no, nila ni kuan ni Master Winston Lee. Mao na inung dan pud niya na impluwensya pud ko saya. Ya. Tabang pud pag kuan sa akong kanta. Dayon gatong mga kuan sound spot no, tangang salamat. Og sa mga gasuporta pun nako padayon lang mo paminaw kay daghan pa kay may pagawas nga kuan nga mensahe nga patud dia kani mo na mga pagtulunan siyempre. Og sa akong asawa pod no, bisa gaaway. Kalas-kalas sa bok kuan pero grabe. Kuan gid ko karon ni barog gyapon ko hangtod karon. Namo sa tiguang nanta pero yay. Salamat gyud sa mga asawa, sa mga anak, duha ka anak. Og kinsa pa ba? Wala naman siguro.
0: Last ka pangutahan na, tol. Kanang imong pag-rap karon na nakortahan na ba na nimo, tol? Nanda ba kay ginagmay nga income na imong pag-rap karon? Tumaagay sa inyo mga kanta?
2: Naha naman, pero gamay palagi.
0: At least ba no, nga ma sa pagkakaroon ba nga i-upload lang nimo na kay pwede nga makorta bitaw no. Muna yung mga nakalamang karon kay sa una sa pag, di ba, pagsugod nimo kay sayon man kita nga pagsugod nimo basta makay maka-upload lang ka, okay na ka. Di ba? Okay na ka karon kay sa pag-upload nimo tama sakto gid nga mangita lang ka da, tama nga distributor, pwede na ka makakwarta, pwede na ka nga makakwarta sa imong kaugalingon nga kanta. Tol, salamat kay tol sa higayon, tol. Pasensya kayo kay na taas gid gamay, na extend gid gamay itong oras kay tungod sa mga nay mga lakaw nga unexpected ba ni mga kakulian bitaw nga ginagmay. Salamat kayo sa oras sa imong gihatag, tol. Salamat kayo sa tanang imong mga kanta. O siyempre mangayo pud ko og mangayo pud ko og kumbaga kun sa imong nga kaning mga kanta nimo, tol. Ito aning i-play diri at tanang mga kanta nimo nga nindot at tanang mga kanta nimo nga pwede i-play sa radio, tol. Ito anang i-play tanang tanan. Expected na kang mapigin ni siya tumatag programa diri sa itong sibihanan. Alas 4 nga to sa alas 6 itong programa diri to lang FMRT yung lokal. What's up, tol? Salamat kayo sa mga oras. O higayon nga makauban ka diri sa programa. Sa mga kabayib, sa ito na nga nagpaminaw at oras alas 5:19 na. Atong paminawon ka vibes ang sunod nga kanta ni Simple Rhyme featuring Cyril Maki. Way kabaguhan. Stay tuned ka vibes. Enjoy the music. Pero lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Ka vibes.

0: Mamamilya ka vibes sa Donadunggan, ang kantang Way Kabaguhan kang ni Maki Simple Rhyme ug Cyril all the way from Bukidnon. Eh baga mi na og syempre suportahay ka vibes ang ilang mga kanta. I-search lang ang Simple Rhyme official sa YouTube. Simple Rhyme Tahum sa iyang Facebook page. Cyril Separes sa ilang Facebook page o sa CBC Music sa iyang YouTube channel, kabayos. At ang suportahan ng ato mga lokal ng artist sa isipagpaminaw, pag-share sa ilang mga kanta, kabayos. Pag-stream sa ilang mga kanta sa Spotify. Kaya kung na kanyang tabang, kabayos, para sa ilahang pagpadayon, sa ilahang padayon sa pag-aginod, padayon sa sulat o paggama og mga kanta, kabayos. By the way, kabayos, sa atong ihatag atong pangutana karon kay adun na tayo ihatag nga pa-premyo karon o sa kakalo, kabayos. Mga mahiligo ng kalo, drash. Pwede ka makadaog ka ni kabayos kung makatubag ka sa atong pangutana karon. Comment lang sa atong Facebook Live kasi makauna, kabayos. Or pwede ka mag-text sa atong numerong 0951-220-0478. Mga kabayos, ang atong pangutana karon o sa kasimpler kayo, kabayos. Kay, siyempre, dili na ko gusto nga lisod-lisuron mo. Gusto na ako nga makuha gini-gini ng premyo karon. Kinsa? Kinsa nga to guest karon sa pangan sa itong guest karong hapon na, kabayos. Ay, comment lang, kabayos, sa nga tama nga tubag para ikaw makadaog ani ikaw makadaog ani kalo nga ito yung panghatag ay hatag karon. Simple na yung kanya nga kalo, dili kayo branded, dili ko na, pero at least sa tayo panghatag ba na mga pakulo bitaw. O siyempre sa mga kabayos sa tudraan kasi na gusto mo mga mo sponsor ang mga kal palit o kalo, pwede kayo na, kabayos, pwede kayo na nga mag-sponsor mo kaya at least nga natay pahalipay sa itong mga local artist pinaw o sa itong mga kabayos nga panung kaninay nga nagatutok o nagpaminaw sa itong program. By the way, kabayos, ang itong oras alas 5:26 na sa mga kabayos sa itong draang ha, nangapi ka ron may pagpangapi ka ninyong tanahan kapamilya, kabayos, ang akong usbon ang itong oras alas 5:26.
1: That time check was brought to you by board member Colherb Zamora Absai.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Bisman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum Tea herbal coffee na akong gibati alang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum Tea herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum Tea herbal coffee pitibo po og barato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod ng Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Sige lag-away kang Eugene Corfin featuring Jolian Uy. Murag pamilyar kayo kabayan sa mga couple nga gamayng butang. Away dayo na padulngan sa mga istorya. Pero sa ika vibes ang tinuod nga sakit, dili man ang away mismo. Kundi ang kundi ka nang human bitaw ninyo glali sa paray mong hilop. Pero pareho mong naghulat kung kinsa ang unang muduol. Kinsa ang unang isipin tawang unang mupababa sa iyang pride. Kinagi relasyon ka vibes nga dili perfecto. Ay misunderstanding na ay kasuko na ay mga pulong na dili untay isulti pero mugawas tungod sa emosyon. Pero mga ka-vibes, sungod kung tinuod nga tinuod ang gugma, inahanglan po na nga na ay pagsinabtanay pag pailog o pagpakighinabi. Dili permi nga kinsay sakto, hindi kinsay sayop. Importante nga magpaubos mong duha. Pero si Florimi nga kaya na magagami na sa partner na ang Florimi Mission. Isa po mi sa mga relate niya nga kanta. Sige lag-away. Siyempre si Merjan Arona o si Jessa Adorna. Sige lag-away. Baktas na gol. Sa ito mga ka-vibes nga nakarelate niya nga kanta, ayaw mo sige ka-away diha kaya kasi ninyong uyab. Maminaw po karoon. Kasi yung mga kabaloko vibes nga pagkanto ninyo sa pagkita ni Mr. Nguyama. Mag-away na po katungon na kadungugan ni nga kanta. Ngayon nga po, sa tanan na ito mga kabibs nga nagpadayon o kuyog ka na ko. Baka na ito karong adlaw. Saturday edition sa programa ng FMR Tingong Lukal. Shoutout sa nasa balay karon. Nasa trabaho, nasa negosyo, nasa uma. Nasa kalsada sa mga nag-drive. Nag-relax o sa nagpabili na nakatutok sa itong programa. Salamat kayo sa inyong suporta kanong nagkabibs sa atong programa o siyempre sa itong mga lokal nga artist. Huwag siyempre ka-vibes kung nakakay gustong request, greetings, patimbaya. Next ka na sa numerong 0951220478. Huwag siyempre alang usab sa itong tanong sa itong Facebook Live. Search ka-vibe ang itong Facebook page sa 96.7 FMR Davao de Oro. Siyempre ayaw kalimot nga i-like o i-follow na ka-vibes. So i-share na itong Facebook Live karon. May pagaminaw ka ni Mudra Maki. Kasa mo ni si Maki, may pagaminaw ka ni Mudra. Salamat kayo sa mga suporta kaninyo tanan. Grabe na kayo, nakadako siya gitabang sa amua, labi na kanako. Salamat o welcome, Maki, sa inyo. Nakita ni mo nga. Salamat ang usap sa inyong pag-appreciate ni nga sa aning programa. Og siyempre, padayon lang ta sa mga programa sa aloy, sa mga pagsulay, sa mga pagsulat o kanta. Padayon lang ta, shoutout ka ni mo Maki, si Puhon, kung bakanti ka. Ito ano niya, ito ano hinabiyon si Maki Puhon Kamayos. Og siyempre, kang Edison Anunciado Drang, apurado kayo. Ay, pagaminaw ka ni mo Drang, hulat-hulat lang kay daghan pag Biyernes. Ay, pagaminaw ka ni mo Drang, Edison Anunciado. Mga ka-vibes, pwede po mo makigduyog pamagi sa itong mobile apps. I-search lang ka-vibes sa Play Store ang 9th FMR Philippines. Pwede ka niyo ma-download kasi nakasam mo sa Tibuok, Pilipinas. Nakasam mo mo adto ka-vibes. Mo adto mo sa pinakasuok. Basta nalay signal. Pwede kayo ka makapaminaw pumaagi sa mobile apps. Sa ka-vibes, i-download sa Play Store ang FMR Philippines. Scroll down ninyo, makita niyo rin itong station. Ang FMR Davao de Oro. Mga ka-vibes, karong Sabado sa kapahinumdum sa itong mga lokal ng artist nga ayaw gid-undang sa pagdamgo. Basin karon gamay pa ang inyong audience, basin pipila pa lang ang kaila sa inyong mga kanta. Pa, pero ayaw kalimti ang matagdakong artist ang sugod usab sa gamay nga entoblado. Kung sa unang tao, nabito sa iyang talento. O kita nga, tigpaminaw, suportahan na itong mga lokal ng artist.

AM by Kata Maria Fam. Wani ang sunod na itong kanta nga paminawan. Enjoy the music, ka-vibes. Sa iyo pagbiya, mga ka-vibes. Parayon sa pagminaw sa programa. FMR Tingog Lokal. Kari lang mapaminawan sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 na FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, ka-pamilya, ka-vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

At ang oras, kapamilya, kabayos, alas 5.52 na. Kaya salamat, kabayos, sa pag-ubuhan ka ninyo kanako karong adlaw na Sabado. Kaya oras ka programa. Ito sa programa ng FMR Tingog Lukal. Oto ang Sabado na ito, kabayos, ka puno sa Bisaya. Na music, lokal nga talento, greetings, requests, good vibes. Kaya salamat sa tanang naminaw. Nagtanaw sa itong Facebook Live, nagpadala silang greetings sa mga nag-share o sa nag-suporta sa itong mga lokal nga artists. Ayaw kalimut ka, vibes, nga ang lokal nga suporta o ang atong suporta ka, vibes. Ako kayong tabang sa itong mga lokal nga artists sa pagkabot silang tagsa-tagsa ka mga damgo. Salamat usab sa nang igukuyog pangagi sa itong Facebook page, 96.7 FMR Davao de Oro. Huwag sa mga nagaminaw, pamagi sa FMR Philippines Mobile App. Huwag na mo yung request, greeting, yung shoutouts. Pwede gihapon ka mo mo contact sa numero 0951-220-0478. Ugikan ka na ko, Kuya Jason, nagang salamat sa inyong kabibes para yun nga suporta sa mga lokal nga talento. Sa pagkuminaw sa itong kaugalingong musika, huwag labaw sa tanan para yun sa kinabuhi, bisanun sa paang atong giyagian. Akong kapoy, apahulay kong isakitan ayaw kawala o paglaw. Huwag ko nga nahigugma, ayaw sige gaway. Sa ngalan sa mga kabanan ng resitasyon, kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, Budoy Pats, maukini ang inyong FMR Tingog Lokal. Kauban si Kuya Jason. Mayong Sabado ka, vibes, sabi ganunay, God bless. So makita-kita ta sa sunod nga Sabado, sunod nga programa. Diri sa programa ng FMR Tingog Lokal. Dari lang mapapinawan sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes.

Og mga igsoon, dili pod mahimo nga malampuson o nindot nga ito ang programa kung wala pod kamong mga tigpaminaw. Mao nang salamat kayo o shoutout di ay. Ako ang usa basahon kining mga naminaw dini sa itong Facebook live stream. No? Ako lang i-shoutout si Ate Grisil Pasco Nies. Maying gabi din ha kanimo te. Salamat sa imuhang pagpaminaw. Maying gabi din ha. Usab kang Anisita Clarion, maayong gabi din ha kanimo te. Salamat sa imong pag-uban og pagpaminaw sa atong programa. Usab kang ati Joy Duhinog Banag, maayong gabi din ha kaninyo te. Salamat sa inyong pagpaminaw. Regards ko din ha sa inyong sa inyong lugar, no. Salamat kaayo. Usab kang Gerson, ma shout out din ako Gerson kung asa magkakaroon kanunay pagbinuutan o mamahimong tang malampuson ang imong mga plano sa kinabuhi ug imong gitahak nga pag-eskwela. Usab maayong gabi din ako Kuya Danny Dumagat. Maayong gabi din ako Kuya. Regards ko sa tong mga kauban sa GKK din ha sa Queen of Peace sa parokya sa San Miguel Quasay Parish sa La Filipina. Maayong gabi din ha kang Maria Fatima Sorosano Diorda. Kompleto gyud ang pangalan, no? Maayong gabi din nate. Salamat sa pagpaminaw. Usab maayong gabi din na kang Ate Harriet Baruiz, kang Ate Badet Galvez. Maayong gabi din nate Badet. Usab kang Ate Jocelyn Lihare. Maayong gabi, no? You know, sometimes maka-pressure po nyo ni nga itong mga parokyano na minaw sa itong programa ba kay makaunaw na kukutsa, may humili na kugman. No, nga, nadungog naman nila kung humili karon, no? Pero mora gihapon, mga igsoon, kakuha na ng problema, ayaw na ninyo na problema ha, kaya kakuha na ng balasahon kung unsa pa ihanindo itong yatag ang mga example sa ako ang humiliya. Usab, ang ato ang isa sa mga fans sa ato ang followers sa ato ang programa sa Ate Grendola Irene. May gabi din na kanimo te. Dagan kayong salamat sa imuhang kanunay nga pagpaminaw. Matag Sabado yun na, wag yun ay paltos. Usab kang Ate Margarita Bourbon. God is good all the time. May gabi din ate og sa imuhang pamilya. Og kita-kita ugma. Labi na kay kasaulugan ninyo ugma din na sa inyohan GKK. Usab kang Ate Juliet Nasibog. Maayong gabi din na Ate Juliet. Dagan kayong salamat sa imuhang pagpaminaw kauban sa imuhang pamilya. Usab, ako ading i-greet ang tanan natong mga nagapaminaw. Labi na sa mga parokyano din na sa barangay Tandawan, Kamanlangan, Fatima o sa barangay Magangit. Nga nagsaulog sila ang fiesta katong Webes. O pipila ka mga GKK din ha sa parokya sa San Isidro Labrador, Kamanlangan. Usabot po na ako i-greet ang tanan mga nagapaminaw sa mga nagkadaiyang mga lungsod diniya sa Davao de Oro, hilabi na sa kasikbit namo nga lugar, sako ko na sa sako pangamuang parokya sa New Bataan. Mayong gabi din ha kaninyo sa ato mga nagapaminaw nga mga kaabag, lektor, katekista. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban. Usab sa ato ang sakop, kung asa sakop ning atong istasyon sa parokya sa Antiquera kang Father Tito. Maayong gabi din namin mo Father Tito, daghan kaayong salamat. Ug usab sa ato ang kasikbit din hiya nga lungsod parokya, I mean ka parokya sa Santa Teresita sa Batang Jesus kang Father Jimmy, Father Alex ug kang Father Makmak. Maayong gabi din na kaninyo padres. Usab sa Manat kang Father Adok. Dagan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Pasalamatan po nato ang ato ang Halandong Obispo nga mao'y nagtugot ka nato kanunay nga makasaulog kita ni Santos nga misa. Ug pasalamat po ta sa iya ha sa paghatag og signal nga makapadayon ta sa atong programa diri sa ato ang istasyon. Ang Buhing Grazia. Na mga igsoon, dili na ko ni buhaton nga puro lang ta shout out diri o greetings, no. Anyway, nanabot ta istoryahan nga gamay nga dungag sa tong kaibalong pagtuong Katoliko. So ang ako ang humili kagadina, no. Nagisgot ko mahitungod og factual, editorial and testaments. Now, naatay istoryahan gamay karon kung siguro pipila sa inyo, kadaghanan sa inyo ha, wala pa nakahibalo ani mga pulunga. Kaning gitawag og
Encyclicals. Ambot ko nakadungog nun mo. Sa mga naay background sa simbahan o naka-eskwela manggaling sa theology or sa philosophy, na kadungog na gyud mo kanunay na sa mga lovers sa mga doktrina sa simbahan Katoliko, na kadungog na mo kanunay ani kanang pulong nga encyclical. Unsa man ang encyclical? Accordingly, an encyclical is a formal letter issued by the Pope. Usa ni sa kasulat nga gipagawa sa tuang Santo Papa, typically addressed to the bishops of the Catholic Church, but often intended for wider audiences, including the laity and the world at large. So kani encyclical mo ni ang sulat sa Santo Papa nga iyang ginapadayag ngadto sa tanang katawhan nga sakop sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan. Napo na siya mga instructions nga ihatag dinha sa maong sulat encyclical. So somehow in every year nagyo na encyclical nga buhaton ang Santo Papa. Kung gusto mo makadungog o makabasa sa mga encyclicals, pangita lamang ninyo ang website sa Vatican VA. Vatican VA mo ng website niya. Para makabasa mo sa dagan kay mga encyclicals, pangita lang ninyo or search niyo sa inyong Google o sa mga search engines ninyo din na Encyclical of the Pope. Dagan kay na tanang Santo Papa na ay gipagawas ng mga encyclicals. The word encyclical derives from the Greek term meaning circular. Sama sa tong obispo, naapod siya yung mga circular letters. So, ang tawag na ito, ana, is encyclical. Greek word means circular or going around, indicating its purpose to circulate important teachings or doctrines. Encyclicals serve various purposes, including clarifying doctrine, addressing moral issues, providing guidance on social issue, or reflecting on the Church's teachings in relation to prevailing social and political contexts. So, sulat sa Santo Papa, ang iyahang unod ani nagkalain-lain, pero related yun na siya sa simbahang Katoliko o sa kununsa ang panghitabo sa dagan sa kalibutan. They are considered significantly documents in the Church's magisterium, representing the Pope's role as the supreme teacher of the faithful. So, mga dokumento ni sa simbahan, mga sulat ni sa Santo Papa, dokumento sa simbahan nga importante kaayo nga gikan mismo sa pagtulunan sa simbahang Katoliko, iyahang gipahaom dinha sa realidad sa kinabuhi nga maghatag ka nato mga pagtulunan unsa una to pagsubot ani mga butanga. Naapod siya mga instructions og na siya mga instructions, naapod siya mga clarifications sa ginabuhat dinha para masabtan nato kung unsa una to pagsubot ang dagan sa kalibutan binase sa pagtulunan ni Kristo og sa simbahang Katoliko. Historically, encyclicals have covered a wide array of topics. For instance, Pope Leo XIII's encyclical Rerum Novarum, dated 1891. It addresses social issues related to the Industrial Revolution, while Pope Francis, also Pope Leo XIII, na siya encyclical, tawag ani Rerum Novarum. Kung asa, nag-isgot kini mahitungod sa issues related sa Industrial Revolution, date 1891. Na isa bago kay the late Pope Francis, ang iyang encyclical Laudato Si, published in the year 2015. It focuses on the care of creation and environmental concerns. This is related with the climate change. Unsaon na to pagatiman sa ato ang kalibutan. So dili lamang siya mahitungod og pagtuo, pagampo, no. It's also about how we are going to integrate our faith to the things, to the realities that we experience every day. The authority of an encyclical is rooted in the Pope's pastoral role. And while it does not possess the same binding force as a dogmatic declaration,
It is still regarded with great respect and is intended to guide the faithful in their understanding and practice of faith. Well, lahi naman po ng dogmatic declaration. Lahi na po na siya. Kanang dogmatic declaration, dili na siya pagpaklaro. Dungag na siya sa tuang pagtuo sa pagsabot. Halimbawa, kaning titulo na, mga titulo ni Birheng Maria. No? Mga titulo ni Birheng Maria. Halimbawa, importante na the dogma on Mary as the Mother of God. O kana, dungag na sa tuang pagtuo. No, gigi, dili lang siya gi-formulate kundi gitukod mismo nga legit nga pagtuo nga si Maria inahan sa Dios. Ang encyclical iya pamalandong yun ni sa Santo Papa relating to the things happening in the world and at the same time iya po ng instruction sa atua. So ang weight lang ani is, well, the weight of it is that ang dogma manggod is dungag sa tuang pagtuo. Kaning encyclical is pamalandong giya sa tuang pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang authority ani, it rests on the Pope. Kung gipirmahan ni sa Pope, sa tua pa naagyun ni siya'y authority. Nga kinahanglan yun na siya nga tuang bitbiton sa tuang pagtuo o pagkinabuhi matag-adlaw. Overall, encyclicals are vital instruments through which the popes communicate important teachings and principles reflecting the Church's commitment to engage with the world on pressing moral and social issues. So kung mangutan na ta mga igsuon, naabay maistorya ang simbahang Katoliko sa dagan sa kalibutan, ang tubag, yes! Mona usahay, musugutos sa makabantay mo ani. Ngano kaya, labi na diri sa Pilipinas, ngano kung mahitungod o mga balita, ano? Ang media, ang iyahada yung daganan. Pag may istorya ginita, religious sector, ang pangayuan dayo niya og opinion, unsa ang maingon sa simbahang Katoliko. Because we are the church that always considers and understands the way of the society. And at the same time, namanggod po tayo authority in a sense nga, isip simbahan, naagi po tayo gibarugan nga moralidad. Well, I don't know if the other churches, they still have a higher authority nga kuwaan ang ilahang boses, pero kita sa simbahan, namagutay hierarchical. Once nga nate isa ka issue, pwede tamo duol kikinsaning head sa atong simbahan, cardinal ba karon, obispo ba karon, or sa CBCP, nate gikuan ka ng CBCP, Catholic Bishops of the Philippines. Kanay siya, the conference of, CBC Conference of the Philippine Bishop, Catholic Bishop Conference, no, of the Philippines, yung pala, CBCP. So, mga igsuon, whenever, halimbawa, naidagan sa kaning dagan sa impeachment ni Sara. So, makapansin mo, usahay, pag tanawan gani ang religious sector, asaga de pangayuan dayon og opinion ni Ana is ang CBCP. Kinsa may nasa na, CBCP President ba? Ang Secretary ba for Public Affairs? Kung kinsa man ang pwede istoryahan dara, tanawon ng mga morality din ha, unsa panlanto sa simbahan. So, pero dili, dayon pasabot nga kung mauna ang istorya aning obispuha, muna ang istorya aning sa CBCP President, automatic, mauna po na ang gigunitan sa kinadakan sa simbahang Katoliko. Pero anakaninot lang din ha kay na ay authority nga basihan kung unsay may istorya mahitungod sa simbahan. And I know the bishops are very careful in releasing their statements because they know that they do not represent the whole church, but their voice would also matter because the church, the Catholic Church, is up until now is considered as upholders of morality there is a kalibutan. Moto ko nakabalita mo when the US President Donald Trump no made a statement against the statement of the Pope no
the Pope stands on his words, no, unya na nato mga vice president nato nga time niya, at the same time pipila ka mga senador nga ningon sila nga ang Santo Papa dapat dili siya magistorya mahitungod sa politika, unya i-focus lang iyang kagalingon sa spiritual nga bahin. Actually, mga igsoon, dili nila pwede na siya buhato, no, dili nila, dili po mo subay ang Santo Papa ana, because ang simbahan, we always look on what is moral. Not only good, not only right, but what is moral. That is, it has to be in a sense of what God, what is the mindset of God regarding sa mga panghitabo sa kalibutan. Mana pag mag-istorya ganita, mahitungod o corruption, mag-istorya ganita, mahitungod o oppression, poverty, giyera, labi na sa giyera. Ang simbahan katolikong istorya, gita, nga dili tanan nga mga conflict masulbad sa giyera. Naagyo ng ecumenism, naagyo ng pakig-istorya. Muna, mga istorya, gita, mga katoliko, gamito nato itong influence para magdala kung unsay tama, kung unsay moral para niini. Dili lang kay concern ta sa kinabuhi, kundili concern mangud kita nga dili tanang conflict masulbad pinaagi og kwarta, pinaagi og giyera, masulbad yun na pinaagi sa gugma. Mo na ginatudlo kanunay, mo na nga it is always misinterpreted and out of context kaayo nga ang simbahan nahimo ng politiko, no, out of context yun na siya, because ang simbahan tungod kay ang katawhan nga gialagaran sa mga politiko o sa gobyerno, katawhan pod sa simbahan o nagalantaw ta kung unsa ang maayo o dili, mo istorya kita. Kay we need to tell the truth and what is moral, especially labi na kadtong mga nakita natong kamalian diri sa kalibutan. So ang encyclical, money ang pamalandong sa Santo Papa. And once nga Santo Papa magpagawas gani siya og letter, it is also considered as the voice of the Catholic of the whole Church sa simbahang Katoliko diri sa kalibutan. Okay, pirmado.

basta-basta magpataka og yaw-yaw sa inyo ha. Kay nganuman kay basin og naanay giingon na simbahang Katoliko din na unyang amo ang opinyon na muang giyaw-yaw sukwahi sa kunong sang gitudlo sa simbahang Katoliko. Man na makabantay mo na ay mga instances nga mudeclare ang Santo Papa, mudeclare ang Vatican og mga excommunication. Nganuman kay naay mga grupo after several warnings wala ni patuo giputol ang ilahang relasyon sa simbahang Katoliko kay ang ilahang pagtulunan, ang ilahang pamalandong, ang ilahang nasabwag ngadto sa tanan dili haom sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. So importante ni siya nga ma-share sa inyo mga igsoon, for what reason? Because ang atoa manggong pagtuo wala nagikan sa tao kundi nagikan mismo kang Hesukristo. Ang tao gigamit ka instrumento sa Dios aron ang iyahang pagtulunan masabwag ug mapahiluna sa dagan sa ato ang kalibutan, labi na sa moderno nga panahon, sa panahon sa artificial intelligence. Aside from the encyclicals, we have also small letters. Muna mga letters na mga Santo Papa nga gina-express yung mga mubura na, mga 2 to 3 pages rin nasagad ang mga letters of Pope, mga occasions, halimbawa sa social communication na ay World Day Communication, World Communication Message, tawag na to. Ginakuha na siya sa Mayo, gina-release na siya sa Mayo or during December sa National Youth Day, NYD, or sa celebration sa mga youth, magpagawas po ng Santo Papa ana og letter for the youth. So, ningana, na mga small letters ang ginapadayag. Every year yun ni, naagyun ni ng mga letters. Pero kaning encyclicals, nagyun na siya gina-address ng mga issues. Nagyun na siya ginapaklaro unsaon na to pag-apply sa itong pagtuo, unsaon na to pag-respond, isip Katoliko, isip Kristiyano, sa dagan o panghitabo sa kalibutan. So mga igsoon, I hope na amoy nadungagan nga kahibalo sa inyong pagtuo nga dili lang dai simple nga Biblia lang ang ato ang gibasihan sa pagtuo, naapod ang ato ang magisterium, ang official teachings of the Catholic Church ug naapod tay oral tradition. Unya ang amplified gyud kaayo karong panahuna is mao ang magisterium kay sila magud ang in charge, mga kardinalis, obispo, mga pari, diakono, madre, sila magud ang in charge din ha nga mo check kanunay kung unsa ang mga dagan sa pangitabo sa kalibutan ug kung asa na ang pulong sa Ginoo, unsaon nato pagpahaom sa pulong sa Ginoo. Sama sa gingon sa inyo ha, it has to be factual because facts cannot be changed. Even though ang pagbati sa pagbati sa tao, ang sitwasyon sa tao magkalailahi, pero ang pulong sa Ginoo, dili gyud na siya mausab. Ang iyang mensahe, dili gyud na mausab. Muna nga ang trabaho karon sa simbahang Katoliko nga kanang pulong sa Ginoo makita nato sa bag-ong dagan sa kinabuhi sa moderno nga panahon, sa panahon sa artificial intelligence nga naa di ay gihapon ang mensahe sa Dios. Iyahan ang pangitaon ug iyahan na karong ipadayag ngadto sa tanan, pinaagi sa encyclical or pinaagi manggaling sa mga letter sa Santo Papa. So I hope namoy na nakuha nga mga pipila ka mga punto dinhi sa ato ang gipanag-istoryahan may suon. Although murag taas-taas di siya, anta namoy nakatunan niya inyuhan ning madala niya for father dungag kahibalo no isip Katoliko. You could look for the official website of the Catholic Church kanang Vatican VA. Pangitaan ninyo sa Google, makita ninyo tanan nga mga letters, encyclicals, doctrines mahitungod sa ato ang pagtuong Katoliko. Yun nga lang, mao lagi ni sama sa gingon, kung ikaw Katoliko, Katoliko nagyo ka sa simbahan sa mga bright no kay daghan kay basahunon. Dili gyud ni makuha sa eskwelahan sa theology ang tanan-tanang mga butang. Dili gyud makuha din ha. Mao na nga nagapadayon gihapon ang ato ang pagpalawom sa pagtuo matag adlaw isip Katoliko. Ang learning sa pagtulunan sa Katoliko, it does not stop in studying theology. It always continue because theology is about living and understanding God in our life. Makainom-dom ko tong una sa klase namo ni Father Javier no, isa sa missiology ingon siya, i-simplify niya yung explanation ba. Unsa daw nang theology ingon siya, theology is simply about talking about God.
So kung yano ka nga tao, driver ka nga tao, nag-istorya mahit, nag-istorya mo mahitungod sa Ginoo, that's already theology. It's a study about God. So when kung bisag dili ka pare, dili ka laiko lang ka, yano lang ka nga lumulupyo diri sa kalibutan, kung mag-istorya na gani ka Ginoo, that's theology. Now, ang role sa simbahan sa Young Theology is to guide our theology on what is being taught to us by Jesus. And that is the role of the Catholic Church. Then, in effect, na yung mga doctrines, dogmas, na yung encyclicals, na yung mga letters for us to understand ang dagan sa itong pagtuo sa dagan sa panahon karon.

Ako po na yung shoutout di ay sa to programa karoon. Sila ti Tessie Ortiz Sentapa. Mayang gabi din na kanimute. Salamat sa imuha nga pag-greet diri sa tong Facebook page. Kang ati Berna sa Bakahan. Mayang gabi din na punte. Kang Janjan Monteverde. Mayang gabi din mo dyan. Kita-kita taog mas sa to ang simbahan. Kang ati Dalia Ofamin. Mayang gabi din na kanimute. Salamat sa imuhang pagsubay. Kay ati Nora Beck Floralde Tababa. Mayang gabi din na ate. Stay safe din ha sa kung asa ka man na karong panahon na salamat kayo sa inyong pagsubaybay. O mga isuon, diri ra ko kutob sa tuang programa. Salamat kayo sa inyong pag-uban o sa pagpaminaw. I really hope na nag-enjoy mo sa pagpaminaw sa mga dunga kahibalo sa tuang katoliko nga pagtuo. Ug usabaw nako, dili mahimong successful ang ato programa kung wala kamo nga kanunay gapaminaw matag Sabado sa gabi. Although na yung mga panahon nga absenta kay na may mga conflict of schedules, labi na ko na yung mga request importante nga dili nato pwede balibaran para sa atong obligasyon, pero at least maningkamot kita, maningkamot ko nga as long as walay bangga nga schedule, mauna gyud ning ato ang programa. So daghan kayong salamat sa mga tigpaminaw sunod na pud nga Sabado sa tuang programa Ang Buhing Grazia. Kanunay live every Saturday 6 o'clock onwards diriya sa atong istasyon sa 96.7 Favorite Music Radio. May God bless you and give you the restful night para og mga lawa makasimba tagtarong sa atong Ginoo. Kita-kita unya kita sa atong simbahan. May gabi og daghan kayong salamat.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: bag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito kamay, nawala yun, kalawin sa inyo, nawala yun. Munang binting yun ako na inom, kadadla yung prenom. Kesa karlaw, kapag kong inom, kalima ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi

0: 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
12: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Pagkabayad o bills. Pagkapalit o prepaid load. Pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Alpirado, tapos sa gapana po, ay kaso din ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Ya, pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, inana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live nga pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato siya. Kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani bi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
18: sakit. Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68!
1: Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo nga 27% sa mga trabahanteng Pilipino kay mga mag-uuma? Be proud kung ikaw mag-uuma. Kini nga agricole tip, hatod kaninyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Dominador Bio Kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa inyo, nawala yun. Munang dingting yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi sa karlaw, kapag kami inam, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale! Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes! 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faith Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
8: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
9: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng organan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pansya og sugar, maka-regulate. Nalipay dito ko kay na-herbal nga ni Dibay, taga panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, ka-healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

to your side. I couldn't say the things I should have said.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Load lang ako kung nagdadamit ang Magnum C. Yung pagkadoom na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunod na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.